0: Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Paliog, Pailaila, din taga-asa.
5: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
4: Ay, Tagum.
5: Tagum po.
4: Sige, Alex.
5: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
4: Yes, Alex, ano yung testimony mo?
5: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, na dinggi po. Tapos po, yung Big Mac, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka umma, nakagawas na yun sa hospital.
4: Ay, praise God. So, ang yung gigamit, Big Mac Plus?
5: Opo, Big Mac po, inalo sa gatas.
4: Okay, pila ka kapsula ang gihalo?
5: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kasa ng UBG Max. Nabuto ang one.
4: Nagubag?
5: Oo. Salamat sa Ginoo ko.
4: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat, Igan.
6: May butang din mo diyan, kaibigan.
7: Ako si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
6: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Igan, kisa pangalan? Kung sa may mong pasalamatan sa Diyos?
7: Pasalamat ko sa Diyos na nahubagan ko na taong doktor na naano sa labelo ibalik ang nangangkabot niya kay iaring ko lang.
6: Okay.
7: Kaya magiging muna mo nangangto mis ila na nangangin sa mayor kay na may isa niya na dito maaroma ang kuhan kanang nilibat o nangyay mo na mo ninilong ko sa ang kasama kanang niyo kung pagkama ninilong ko sa kanang nilibat. Anton, ang gibutangan ang mong pulo ni Dan Harwan.
6: Oo.
7: Nahurap ni Kuhang Kalitiwa, malang pulo. Inong kong, inong malang ino ang pulo. Pagdaran na ilokan nilaw, na kuhan nila na, na kuhan nila na.
6: Nahuyos?
7: Na alos na, nagpasalamat kuhano sa Lima kay Maayo nga itamang kalsa.
6: Salamat kay kaibigan na, salamat kay Kaayo.
8: Palailaan din ang taga-asa.
9: Taga
8: Iloilo. Te, ano aton pasalamatan sa Ginoo? Ate, kamusta man so nagamit ka sa VG Max?
9: Ako nga, gusto ko rin, mabuti naman ang aking kalagayan at saka magpaklamat ako sa VG Max capsule na umiinom ako araw-araw.
8: Okay, so nakita mo, nabatyagan mo nga may kuangit, may epekto ang VG Max nila sa imo?
9: May epekto po, yes sir. Sa magigit sa Ginoo Pastor na naka-inom po ako ng VG Max capsule.
8: So may gusto ka nga ihambal dira sa mga kauturan na dira sa Lambunaw, Iloilo?
9: Opo, opo. Saan nga, taga Lambunaw po, kung gusto niya mag-kuan na mag-inam ng VG Max, kanto sa programo sa sitio ng DKFM po.
8: Okay. Salamat kay Igan, salamat kay kaibigan.
10: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Julie Dumagdi, Kapayangan, Banisilan. Pastor, may testimony ako, Pastor. Ang akong bata, nga nagaburos 8 months, nagwan ang iyang bulit, Pastor, ang iyang samput. Murag sa diretsyong istorya, Pastor, ng almurana. Tapos, buros na siya, Pastor, din kapalit na ako o Vigimax. Tapos, 4 days lang ang tumar. Pastor, nadula itong iyang kwan, nabukol sa bulit. Dako na, Pastor, murag kwan na kadako. Dako pa sa itlog. Sa karun, Pastor, nanganak siya katong Pedrero 15. Sulod sa apat ka adlaw, Pastor, nadula itong iyang bukol sa buli. Nanganak ang bata ko, himsog kaayo, Pastor, okay. Ang bata. Salamat okay. Sa Vigimax nga gihatag sa Ginoo.
3: Pastor, salamat ko, Pastor, sa Vigimax, Pastor. Naayo ating arthritis.
4: Nakay arthritis?
3: O, ating arthritis, Pastor, naayo sa Vigimax katong tumor.
4: So, pila nagkabulan o simana nga gibati ni mo yung arthritis?
3: Tulo na katuig.
4: At tulo na katuig. Unsa man, ng hupong, ng hubag, unsa man?
3: Wala kasi na ako, Pastor. Mag-isog ko paglakaw.
4: Ah, mag-isog ko paglakaw. So, karoon na inom ng Vigimax, pila ka kapsula imong nainom?
3: O, Pastor, right, Pastor, ako, tumor, Pastor, ako, bibigli, Pastor.
4: So, wa pa mahurot sa kabutilya, nawala ng sakit o magkalakaw ka nagtarong?
3: Wala, Pastor.
4: Okay, so salamat sa Diyos. Kaysa di palihog?
5: Si Lucy Alastra.
4: Nag-inom kag Vigimax, kay adun na kay gibati sa lawas?
5: Oo.
4: Unsa imong gibati?
5: Kaning mga tagid bitaw?
4: Dugay na nga imong giantos?
5: O dugay na mga 10 anyos. Ito kung buka ko Vigimax pa na tumar.
4: Oo.
5: Nga, nihinlo na kung kakalaga. Niundang mga sugastol. Kung makaayo sa Diyan. Niundang mga sugastol. Nibalik man na. Nibalik na kung buukuan.
4: Inom. Okay. I-maintain siya igan. Pero at least karon nawala.
5: Kung wala-wala na sa buhay, balik mo sa customer.
4: Okay, salamat kay Igana. Salamat kayo.
0: Radio Kaibigan, Headback Sunday, Songs of Yesterday. Relax your Sunday. Listen to Radio Kaibigan, Headback Sunday, Songs of Yesterday.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Sir, user ka sa Vegemax Herbal Capsule?
3: Actually, sir, di-try lang dyan ko ang Vegemax Capsule, sir. Kaya dati, wala magkukadungog ko doon ako. Doon yan, nadungog nung po na ako. Sako ang kaila, sir, ng user po niya na. So, nag-try ko. Mm-hmm. Yeah, before ko gagamit sa Vegemax, sir, ako ang magagibati manggod. Kanang gamay na kong trabaho, sir, musakit yun ako ang bagang, batang bagang.
2: Mm-hmm.
3: O niya, tiyod lang po, nagkuhan ko kaning tawagan eh, nagpamati yun ko sa kasakit ning ako ang dapi-dapi, bandapi daw, sir.
2: Mm-hmm.
3: O niya, muna, gutuhay ko sa inyong Vegemax Plus, ang ako ang namatikdan. Siguro after 3 or dagan lang siguro 3 to 5 days taga naman naman nagkawala itong akong ibati, sir. Unya, maayo ang kuan, maayo ako ang pagpangihi. So maayo yun ang resulta, sir. Dagan siya mga nadala. O halimbawa, kung imunod na ako o ganang before meals, medyo maminimize pa na ako akong kaon.
2: So pila ka tuwing naggamit na ni sir?
3: Sir, bag-ulan dyan siguro mga 5 months ata or
2: 5 months.
3: 5 to 6 months, o. Then isa po, sir, katong paglipong-lipong po na ako sa una, nawala po ito. Muna ako, nagpangita dyan ko sa Vegemax karon. Muna kasigi ko order dyan sa kuang kailang naapo dyan, nagabasis kita pa one, sir.
2: Okay. Sir, salamat kayo, sir. Say, maingon mo sa mga naminaw karon, sir.
3: So, akong gihauhag doon, no, katong mga makadungog sa tuang panag-istorya karon, sir. Katong wala pa kasulay sa mga sa Vegemax Plus, sulay lang dyan ninyo. Total, wala may mawala sa to akong sulay na to. Basta ako sa akong gibati, sa kita ko ang dapi-dapi, pagpanglipong, nawala yung tanan sa dihang nagamit ko sa inyo ang tugtong Vegemax Plus, sir.
2: Okay, sir. Salamat, sir.
4: Hello.
5: Yes, akin siya ni Paliog.
4: Igan diring ni Pastor
5: Dan. Yes, igan diring. O sa ato, igan diring.
4: Asong mama, igan bang? Yung guiter bito sa liog.
5: Oo. Oh,
4: nagamay na ba ya?
5: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
4: Oo, oh, dako na yung guiter niya. Karo ni kupus-kupus na.
5: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
4: Nakapalit man ko diya. O isa kabuk
5: niya. Isotelia.
4: Pastor.
5: Yes.
4: Anam-anam na niya. Inom. Inom.
5: Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo.
4: Oh.
5: So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vegemax Plus.
4: Oo, oh, muna lagi ko diya, Pastor, kung mapalit ko Vegemax.
5: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gluten liya. Naapo diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retail liya. O, di ba ka sa itong Kabigan Center?
2: Kinsa di palihog?
6: Si Sir, po yung leader is kinilagan sa Sordan. Eh, palit ko Vegemax dito lang ni igan ka na. Salamat sa Ginoo, Pastor, kay... Awala na gina ang sita akong lapalapa, Pastor, din dili na sakit itinaw.
5: One month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
6: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero
5: grabe ka sakit
6: akong magpan.
5: So, unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
6: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulba ito na praktikam sa doktor.
5: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayo ka. Tulo lang ang kapsula. Sa tulo ka adlaw.
6: Ako, kayo ko pasalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang Vegemax. Dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat pa sa Ginoo. Tungkol si panalangin na ang Vegemax na kapsul na may nakahit ako, Pastor.
5: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kinsa ka ni Paliog?
6: Ako si Charboy Dayag.
5: Salamat kayo, Igan Charboy Dayag.
1: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kinsa niyo og taga sa Palihog?
3: Basta taga-Quezon ko, bumbungon Quezon.
2: Okay.
3: Dumina ko nga kanaang tigpaminaw niya. Apil naging ko sa Drupus Kaibigan, pito na gatuin kapin.
2: Salamat igayo.
3: Doon lang ko ipabot nga testimony about sa Biggie Max Pastor. Ang akong isoon nga taga-Misamis Oriental na stroke siya niya atong pizza 21 sa Nobyembre. Unya, ako siyang gikok e umay magatiman. Tapos idala na ko niya, sarun siya sa Quezon. Unya, patay ang bigas niyang lawas pastor sulod sa Luha kasi mana. Tapos ako siyang gipainom og Biggie Max Pastor. Nakahurot lang nagainom siya o gibalik ko sa kasi mana pastor guntag hapon. Salamat sa Ginoo okay, ibalik ang iyang puso. Karon nakalataw na siya pastor.
2: Uy, pila yung edad igan? Pila yung edad?
3: 63 ang iyang edad.
2: 63. So sa duwa kasi mana gipainom ni mo og Biggie Max buntag o gabi karon nakalakaw na?
3: O nakalakaw na pastor. Nagsimba na magay sa JFA pastor.
2: Ay salamat igayo. Salamat kay Igan, ha?
4: Si Roger Kuwa ni Pastor sa taga-Hubang San Francisco, Agos San Dilsor.
5: Yes, Igan. Unsa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan?
4: Mag-testimony lang ko sa Biggie Max Pastor. Ikaduhan ako na ayaw aning Biggie Max Pastor. Kaysa una, akong apo Pastor nga gidinggi na kuha na sa Doktor Pastor nga iyahang tiplet is 18.
5: Oo.
4: Nga akong ipatumar o Biggie Max Pastor, tulo lang kakapsula, nakarecover dahil sa Pastor, ning balik ang iyahang normal nga tiplet.
5: Na-admit sa hospital at higayon na?
4: Oo, na-admit Pastor, na-admit.
5: So, ipainom ni mo Biggie Max, so kalit lang ang misaka ang iyang platelet?
4: Oo, Pastor.
5: Okay, salamat
4: pastor,
5: sa Diyos.
4: Ako na po ang gigamit sa Biggie Max Pastor kay sakit, kayo akong ilib Pastor, kanyang ubus sa atong kusun na lang pagbakod na ako magkadaon Pastor, kaya kayo magkusa akong uma.
5: Oo.
4: Pagpiging sakit kay bakod Pastor, mag-aguroy na ako sa akong asawa na muntong kuhan ko Pastor, nakadesisyon ko nga mapalit ko Biggie Max, nung palit ko Pastor, 20 ka kapsula. So, kung natumar ka Pastor, 5 lang kabuok na wala ang akong gibati Pastor, o akong pagpangi Pastor, murag na ay migawas na sakit tayo sa akong agyanan sa ihi Pastor, o mo pagka human ako Pastor, mga gwakadla, wala na ko gibati Pastor sa akong kilid.
5: Okay, salamat kay Igan sa pagtawag.
2: Kinsa di Palihog?
6: Takot ako ni Tony.
2: Yes, unsa ato Igan?
6: Akong ika-testimony aning Biggie Max, kaming ako nga ulo ba na kadanlog ko diri sa siminto sa iya balay na nabundak ni sa siminto. Muto Pastor, nakainom ko sing duha lang kabilog. Kaluoy sa Ginoo, halin sa to, sa karon wala naging nagsakit. Tapos ang mga bata ko, amo niyang ginapainom ko kung magsakit tanda. Tapos tong dito kami sa Kibawi, tong pakaisa ko, yung tagaan ko ni Bradley B. Ay grabe na. Patay naging tanahon tong ako nga pakaisa. Gin tagaan ko niya sing anom kabilog. Amura po gin haplas ko. Gina-oxygen ang bata Pastor. Ka taon-taon na nga ang baba sa bata. Nagsiling ko ay salamat sa Ginoo nga nabuhi pa ang bata.
2: Okay Igan, salamat kayo Igan.
0: Radio Kaibigan Headback Sunday. Songs of Yesteryear. Relax your Sunday. Listen to Radio Kaibigan Headback Sunday. Songs of Yesteryears.

0: Radyo Kaibigan. Your
1: number one radio. Good morning, Pastor Dan.
2: Yes, palipala ila, and then Tagasa.
1: Dudu Akop ni Pastor Dan sa Kiari Manulo.
2: Yes, igan Dudu, on sa may ato ipabot sa kanginan.
1: Pastor Dan, pagtestimony lang ko sa Libimak nga akong napalit.
2: Okay, sige pala yun, igan.
1: Ay, namagong kay Papa, Pastor Dan nga 91 na edad. Ako ni Singi palitan o Libimak, Pastor Dan. Sa una, dili na siya kakalimbang. Dili ka maili kay siya makaihindako ang iyang tiya. Sa diyan ako Singi palitan, Pastor Dan, sa Libimak. Tagka na siya, Pastor Dan, gibawas. Nagdamay na iyang tiya. Makaihin na po siya tarong. Tapos nagtulog na po siya tarong. Sa karon, Pastor Dan, nag-reduce niya ang lawas. Baskog na siya karon. Pasalamat ko, Pastor Dan. Sa Libimak, akong dipalit. Nakanunan ako madungo sa radyo. Ako ito rin na mapangal na pamatulaan ang imong abjimak. Hindi palagang dito ginoo o makaayo sa balatian.
2: Sa last pagtawag o gadalay ko ng Diyos.
3: Kinsa ni palagang taga-asa?
4: Si Mark ito rin niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
3: Yes, padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
4: O, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Natlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw nakanakaw ko.
3: Taas imong unsa man kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw di sa lawas?
4: Nakoy arthritis.
3: Naka-arthritis.
4: O nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
3: So igan, okay na karon. Pila nakadlaw ka di ay nga di makalakaw?
4: Tulog ka adlaw.
3: Okay. So karon okay na karon, makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
4: Okay na, saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang ginuot among kinabuhi.
3: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.
5: Ako ni Pastor si Rizal de Mimbila sa Purok 5 Bantal. Ang asawa, Pastor, ba katong hospital kay yang dibate ang yang matawag ang yang liog sakit ang yang lughan magruot. Sa dito kami sa hospital nag-click og tulo ka buok bidimak ang ipalitan siya tulo ka buok. Pag abot na ro sa hospital akong ipainom. Tapos daw mga after 5 minutes naman naman to gawala ang kapula siyang mata niya ang yang dibate siyang lughan ulag na kalma-kalma ba. Pagkaod daw akong pasabunsunan sa gabi ingon din siya nga bungok pinang akong kwan ng akong lughan magawas ang taog. Sige, ang CDC siya sa doktor, gawas ta. Palit na po kong tulog ka bukbi sa akoan, Alquino. Maroon itong resita niya, wala na ako mapalit. Ito na lang tulog ka bukbi di makakunan. Ito yung sigin niya. Okay. Hindi na siya, Pastor. Wala na itong kahot yung dugan, ang kasakit yung liog.
3: Okay. Ang
5: pulas yung mata.
0: Radio Kaibigan, Headback Sunday. Songs of Yesterday. Relax your Sunday. Listen to Radio Kaibigan, Headback Sunday. Songs of Yesteryears.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: May buntag ni mo diya, Kaibigan.
3: May buntag, Pastor. Si Igan Alagad Alan Alisoso niyo, mabuhay kadingilan.
2: Igan Alagad Alisoso diya sa mabuhay. Kamusta man? Yes, unsa ang atong pabut sa atong mga tigpaminawan?
3: Pasalamat sa arong labang makagawang, Pastor, nga ang BG Max gigamit niya nga instrumento alang sa kayuhan sa akong asawa.
2: Kinunsa imong asawa?
3: Itong last February, Pastor, isakitagtiyan ang akong asawa, then among gi-admit sa Hibawi Hospital tungod sa kasakit sa iyang tiyan. Gi-advisean mi sa doktor nga kuan ipa-ultrasound sa inilang hospital diya sa Valencia City, then walay klaro nga result, Pastor, sa TV screen. Gabibib lang ang resulta. Gi-advisean po mi para CT scan sa Malaybalay City. Wala gyud siya kuan, Pastor, tungod kay mahal man ang private gani ang pagpa-reading. So nagpaabot na sa resulta, dugay kayo. So sige lang gyud sakit ang iyang tiyan, then niyangyo mi sa doktor kay kuan naman ang COVID atong time. So niyangyo mi nga muli lang mi palit ko gisa ka grapa nga BG Max. So maura ko to akong ipamintin sa iha buntag o hapon. Ipatumar na ko siya o nagduha ka kapsula. Wala pa mahurot ang 50 ka kapsul. Naulian na siya sa sakit sa iyang tiyan. Ako gitong maabantayan, Pastor, nga diya sa iyang kilid. Ikapan gina ko nga warigduhan na ay duha ka bukol sa iyang kilid. Pagkawala sa iya sakit sa iyang tiyan, Pastor, mga per one month nawala na gitong bukol sa iyang kilid. Sa kung taon ako kikap, wala na gitong wala na po may balik sakit ang iyang tiyan hangtod karon. Salamat, Pastor.
2: Okay, salamat kayo, Kaibigan Alagad Alan Alisuso o Barangay Mabuhay Kadingilan.
4: Hello, good morning, Pastor Dan.
2: Yes, go ahead.
4: Mag-testimony ko sa BG Max, Pastor Dan, kaya ang akong anak ihubak siya og maayo.
2: Okay.
4: Tapos dili na gyud siya makaginhawa, muro na siya og magtikad-tikad dalangod siya kay dili na siya makaginhawa, murag mamatay na. Tapos, Pastor Dan, kay adto man ko kay Mila Store, ingon man siya nga wala siya BG Max. Dito ko nilahaw sa imong gi-text gud nimo nga sa cooperative nga pharmacy iba sa Kalinan. L3. Tapos nagpalit ko dito paan, bali 400. Pag-abot na ko sa balay, ipatumar dayon na ko akong anak. Og kay, gusto man dyan siya mo plato niya. Tulo ka buok niya. Tapos ang katong isa, giabrihan na ko akong ihapla sa iyang lugahan, Pastor. Tapos hangtod karon wala na dyan, ibalik ang iyang hubak, Pastor. Magpasalamat dyan kung maayo sa kanang medyemak.
2: Dalay ko ng Diyos. Oga.
4: Salamat, Pastor Dan.
2: Unsa ato, Igan?
5: Na ako'y magulang, Pastor, ba nga? Sakit dito sa takurong, Pastor. Nagduo ko dito, Pastor, sa iya. Dala ko BG Max. Wala ra kabuok mo akong gipalit.
2: O saan yung sakit?
5: Duha na kabulan, Pastor. Wala gid siya nakabakod. Naglubog sa Pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil, Pastor. Kamot na ka ng
2: tapok
5: sa junin, Pastor. Murag taas din siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay isang mga bukol sa mga kamot, Pastor. Tiil. Agoy, nginig kay tanahon, Pastor. Tainom na ako sa BG Max. Duha kabuok, Pastor.
2: Duha kabuok.
5: Gayun siya sa ako nga sus. Salamat kay nga nigduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi ina po, di pa ina nga po na ko sa utro. Dora, di akong kabuk, Pastor.
2: Yes.
5: Ala, Pastor, pagkabuntag, Pastor, nagbakod man.
2: So, nakasimba.
5: Salamat ko sa Ginoo, Pastor. Maghilat ko pa. Salamat sa Ginoo nga nakabakod. Di ako magulang for 2 months.
2: 2 months.
5: Ay, ka
2: two months nga naglubog, nakigda lang.
5: Oo, naglubog. Ito, Pastor, nga ng gamay, nagudiyang matiin.
2: Upat lang kakasula na inom. Nakabakod.
5: Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo, Pastor, nagid to mga bukol siyang lawas, Pastor, nangawala man ta na.
2: Nangawala na. Salamat kay Iga na. Salamat kay kayo.
5: Sige, Pastor.
2: Get okay, left,
5: Pastor.
2: Salamat.
0: Radyo Kaibigan. Radyo Kaibigan. Headback Sunday. Songs of Yesterday. Relax your Sunday. Listen to Radyo Kaibigan. Headback Sunday. Songs of Yesterday.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Ma! Ma! 98.3

0: pakinggan mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Pagkalingawan sa Bukidnon,
1: Radyo Kaibigan.
5: Atong ipon kay ngangulo kay na maya po sugar. Unya ang akong taas sa sugar 10 o taas mo pa sa 1 hour taas kay ang imong sugar. Magpa-check up kagayod sa doktor. O diha nga nagulgula akong tanang kumadko ko sa tiil, ako gihidihidang gihapon na bidimak mga isoon. O diha-diha, kahit mga isoon obserbahan ko, pipila ka simana, wala na gayod, kaluoy sa Diyos. So salamat sa Ginoo, buutang gad ang Ginoo, nga ang gahata gad ka na po ng kaayuhan, pinaagi sa instrumento sa bidimak.
6: Nagawa o ni sa malaigang, salamat po sa bidimak, Pastor, nga nakatagman ka, ayuhan sa akong pan, bana nga. Nagpumati ako sa radyo, tapos nag-ingon ako sa akong bana nga. Makadto kita kay Diding Sibug, kay maayo na siguro ang bidimak, kaya nga akong bana, dili makakuan, lakaw ka maayo kay ingon niya, nang purti kuno ka sakit ang yang tiil. Murag daw may tunok ang yang tiil, apang nagbalit kami o pulo kabuhok na bidimak, aron giyagin gintik, aron pasalamat ko sa Ginoo, Pastor, nga nag-ayo siya. May matambal man, Pastor, nga gintistingan kami, pero tungod sa bidimak, nag-ayo siya.
7: Yes, unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan.
6: Pasalamat ko, Pastor, sa bidimak nga sa kaayo nga gihatag niya. Labi na sa akong papa po, Pastor, nga duha kaadlaw, gikuha na mo dito sa naawan, kay dinipod siya kalakaw. Kay kanang wadan siya kusog. Pagkuha sa akong mama, gipainom niya bidimak tulo ka buok. Tingala siya nga nilyok-lihok na iingit siya kabaro. Dayon, gipalitan ako siya bidimak sa itong niatong maramag niatong ko. Karun, kaloy sa Ginoo, naulian na siya pastor, makalakaw na siya, natingala na akong mama nga. Migawa siya sa siya, niatong na siya, siya na naning kamot, nakalakaw siya.
7: Pila siya kadlaw nga dili magkabagkod ha? Atong tuwa pa siya sa naawan?
6: 3 days siya dito, Pastor. Kanang nawadan dito siya potasyon.
7: Ah, okay. Karon okay na siya?
6: Okay na siya ron, Pastor. Salamat. Pasalamat sa Ginoo nga. Makalakaw na gid siya.
7: Okay. Kinsa kanini o ga taga-asa?
6: Igan si Rilyn Patrice ni Pastor sa Barangay Mauswagon, Don Carlos.
7: Salamat kay Igan na. Salamat. The best songs on the radio.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Good morning, Palayog Pailaila.
3: Si Kuane, si Kristen sa Hingoog City. Pasalamat ko nga pag-inom sa akong mama o VG Max. Ganing nakainom akong mama ba sa VG Max, nakalakaw na siya.
2: Uy, ano man, di makalakaw imong mama?
3: Oo, nakalakaw na siya sa mga 2 months ang iyang pag-agwansa sa dilig pakalakaw niya. Pag-inom sa VG Max, nakalakaw na siya.
2: Okay. Pilay edad sa imong mama?
3: Mura magkuan, Pastor, kaning murag nalulid ba? Walay umoy iyang mga tiin.
2: Okay. So okay siya karon. Pila kapsula iyang nainom?
3: 5 ra kabuok, Pastor.
2: 5? Karon nakalakaw na?
3: Karon nakalakaw na siya.
2: Okay. Asa kadapit sa Hingoog, Igan?
3: Ana, sa Barangay Santiago.
2: Okay, salamat kay Igan, ha? Salamat kay Gayo sa pagtawag.
4: Yes, hello, Igan Bing.
5: Ako lang ang kasalamatan ng VG Max, Pastor, diri sa Barangay Lurugan.
4: Yes.
5: Daghan gayo mga bata diri nga gabalik-balik gyud ang nila na to. I-admit na gani nila sa ospital. Nagduol sila sa kuha. Nagpalit og VG Max. Kaluoy sa Ginoo, wala na gyud kay sa isa ka panimalay, Pastor. Nagtulog yung kabata magdungan kung nabalaka ang mga
4: gilitan
5: at kung taon kaya wala ba yung ipa-admit kalayaan ka Ginoo, Pastor, ang busy mag-
2: ah, yes, Igana, pwede Pailaila o taga-asa?
6: Ako rito si answer si Tutaga Mabini Labaw de Oro COVID survivor.
2: Ah, okay, usa ka sa COVID survivor.
6: Na-confirm ko last August 16, na-confirm ko nga positive ko kay pag swab na ko itong August 13, then nadala ko pagka August 16 sa hospital. Then mo to every time nga nakapaminaw na mi aning VG Max kada kadlawon. Ningon ko sa kung mamang i-try daw nato uma kay daghan pa lang testimony aning kuan kining VG Max. So mo to pagka August 18 nakapama og isa ka battle ani.
2: Okay, nakapalit mo
6: sa battle. Nagtunga pa gid mi Pastor kay ilaha kuan ka buok 30 ako 20 ka capsule.
2: Okay.
6: Then from August 18 two times a day ako nagsiginom og VG Max kauban. Then pag swab na ako, gi swab balik pagka August 23.
2: Yes.
6: Mga pila ka days na kuan na ko na negative na sa kuan sa COVID.
2: Sa COVID.
6: Mo to nga 7 days ra ko sa hospital gipagawas dayong ko.
2: Okay.
6: Okay, negative naman.
2: So, wa kay laing giinom gawa sa VG Max?
6: Wala na.
2: Okay.
6: Pati akong family, nagtunga man mi, sumanak ko
2: sila.
6: Pagsuwa ko sila, tibok na ko family, negative po sila tanan.
2: Ay, salamat sa Ginoo.
6: Oo, as in, grabe yun ang koan VG Max.
2: Okay, salamat kay Igan.
6: Okay, salamat.
2: O Davao de Oro, salamat sa pagtawag.
1: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malumong nga kasing-kasing nga kung naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
5: Yes, akin sa ni Palayog.
6: Igan Best Paler ni Paso.
5: Igan Beta Paler, yes. Unsa ato Igan?
6: Kalang, mag-testimony lang po sa Bitimax Beta Paso. Kasi si Igan, apindat nga taga-kuan, taga-paya. Gusto ta siya mag-testimony, pero kay dila ko siya kabalo mo gamit sa
5: cellphone. Okay. Yes,
6: Yung apo ko, no, nalalaang isakitan o piyan isa kagabi daw. Ngayon, kadagan daw niya yung bana dito sa kang igan nini, ipapalit o bitimak isa kabuo. Ka, ilong ko nung nagbitimak ang iyang apo kay pitis kita o piyan, galimag-limag sa kasakit sa piyan. Pagka man ato, gidala na nila hospital, si doktor, ngayon ko nung doktor nga, sa managi pa inom ninyo aning yung apo di ay, ma'am nga, nawala naman ang iyang sakit sa piyan. Kaya ang kaya hindi nga Dr. Pastor, ang kuan ko noon.
5: Appendicitis ni Buto. Yes.
6: Appendicitis ni Buto na daw. Niya, natingala ang doktor. Nga nung wala ko noon makadaot ng bata, ganing Buto naman ang appendicitis. Hindi na niya nga. Simak nga kung ipa tinomdo. Siya nga, ngayon ko noong doktor nga, ay tipaminawan, di ay mo sa anang radyo. Dahil siya nga, tipaminawan, may ganimbro mami sa kaibigan. Mautong doktor, may gani, kay painom ninyo, bitimak, kay kung wala pa, delikado kayo ni imong apo, namatay na unta ni. Mautong, ito niyang kasalamat, Pastor. Bona yung testimony, Pastor, nga, salamat sa Ginoo, nga doon ay bitimak, nga gigamit sa Ginoo, nga nakahatag ko kayo, kay kung wala pang bitimak, singali patay na iyang apo, kuno, Pastor.
5: Okay. Salamat ka, Iga, na. Salamat, Iga, na, bit.
7: Nanay, last ni Pastor. Na diri nga itaw diri nga dili sa doktor ba dili sa kaginawa dili sa kalakat nga layo dayon ginan ako nga bagpalit sa Bigimax bisitahin ninyo dayon kay nag-inom sa pastor ko, sa di pa ka mag-inom, mag-ampo sa ka, 30 minutos, aya ka magkaon, tingnan ako nga, kung mo duha-duha, 3 times a day, pastor kay tatlo kadlaw, siya nakainom. Halibang mo sa pastor puro klima, nagpasalamat sa pastor kay naayon siya.
5: Okay, salamat kayo, Nanay Luz.
7: Pastor, salamat.
8: Kakilingan, kalilangan, mayahay, si Igan Tata ni. Akong bata, na-admit, ang sakit, kining typhoid, kaduha gigikuan sa doktor.
5: Oy, typhoid, okay. Pila yung edad?
8: Lima pagkatuig. Okay. Ang doktor, niya, upo tumang kadlang sa hospital niya, wag kakaog kanon, gamay ra kayo. Niya, kinabalaka man ko, si kukuna huna, nga unsa ko paliton. Nakapalit, yung Bigimax, tulurog yun kabuok. Ang kalunis sa udto, ako siya gipainom. Pagkataon-taon, nangayog, pagkaon. Man, dako ikaw pasalamat, pastor, sa Bigimax, sa imuha.
5: Okay, salamat sa Diyos. So, nakagawas na siya, Igan?
8: Oo, oh, nakagawas. Pagkaugma na yun, nigawas din niya, kay nikaon naman siya.
5: So, tulurog ka Bigimax, katod sulti, 90 pesos sa imong nagasto.
8: Oo, tulurog yun.
5: Okay na siya karon.
8: Okay na.
5: Okay, Igan Tata o ba kalilangan?
0: Kini at 98.5 Radyo Kaibigan. Hit Songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: RRK Radio Kaibigan.
1: Pastor, good morning.
2: Good morning. Yes.
1: Si Jan Marites Santo Sirodisi. Pastor, sa Lagandang sa Damulog.
2: Lagandang Damulog. Ah yes, Egan Marites, atong coordinator sa Kaibigan.
1: Mag-testimony lang ko, Pastor. So, akong ito ang bitaw nga naasa Cebu, katong gipadalaan lang sa Ogidimak, nga gilantan siya. Dayon, ingon siya nga, ang iyong kinabati dahil dito, Pastor, is dili na siya, kung magaluto siya, dili na siya makasimhot sa baho, siyang ginaluto din. Na maglisod na siya o ginhawa. Pero ina na mo ito siya, magpa-check up siya kay ba si COVID. Pero lingot sa dili lang siya magpa-check up kay kung magpa-check up dito kapila ang mga pasyente sa hospital tungkol sa kadaghan. Sumao ito nga, pag-abot na sa Digimax dito, Pastor, nag-inom siya. And then, kaloy sa Ginoo, naulian na siya, Pastor, karon okay na. Then, nagsunod pa siya nga, lami man di ay ni Anday ang Digimax kay ganahan na daw siya kaon. Okay na siya, Pastor. Naulian na.
2: Salamat, Igan. Oga, salamat sa pagtawag usab. Dalay ko ng Diyos. May buntag. Para ilalangga, kisa ngalan?
3: Na Jebelia.
2: Na hospital ka lang ga?
3: Ako dahil itong bata, napipipipi sa hospital.
2: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
3: Nakuma.
2: Nakuma ka? Nga nakuma ka, nakay sakit o unsa na itabo di ay sa imo?
3: Na daan sa computer.
2: Ah, sa sige ni mong dula sa computer, nakumatos ka?
3: Oo.
2: So, sa dahil na itabo?
3: Mag-inom na kong Digimax. Naulian ko.
2: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diha sa hospital?
3: Pulo kaadlaw.
2: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
3: Oo.
2: So, likay nagdulag computer?
3: Dili na.
2: Ah, dili na. Ayaw na kay di ay magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
3: Salamat, Pastor.
2: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ha, kay Jesus. Oh, kay Jesus.
4: Salamat dun ta ko sa Ginoo kay pila lang ka sumaksa ako na inom, nakabindog ko, tapos ipalitan ko gahapla sa akong mama, lalang ako na inom, nakabindog ko, tapos ang tanan nga ugaw, akong gipang, ano, tanan, ipagawa sa tambal, ang akong gipanglitang, murag ka ng mga lapo.
2: Mau ba?
4: Mga ugaw.
2: Pila dahil ka kaadlaw nga, kuan, o mato sa imong mama, duwa kasi manag kang dili kalakaw, dili kabakod, unsa man?
4: Oo, dili ko makalakaw, dili ko katindog, niya akong tiil, murag ka ng ipamaol tanan.
2: Pamaol tanan. Tapos, ang inom ka o kapsula, nagbawas ka o dagan ka yung mga ugaw?
4: Oo, mga ugaw, akong di pagawas ng mga ikan sa kontiyan, mga ugaw, mga lagom-lagom, mga itom. Mau ba?
2: Dili, normal lang yung pagbawas na ikan ito siguro?
4: Siguro.
2: Okay.
4: Kaya napasalamat ko sa Ginoo, kay nakatindog na ko ron, nakaulit ko diri sa mua.
2: Asa ka napit sa ginsan, katrabaho ka or dito ka po yun?
4: Wala, dito ka po yun akong bana.
2: Ah, okay. So, nag-antos ka sa sakit, karon salamat sa Diyos na ayo ka. Pilang kapsula imong giinom nga nakabako dayon ka o nakarakaw?
4: Mga apat lang.
2: Apat lang? So, karon gikan sa ginsan?
4: Nakatindog ko.
2: Nakatindog ka?
4: Nakatindog
2: ko. So, karon gikan sa ginsan, nagkabiyahe ka na pauli diya sa Bumbayan aron pagbutar?
4: Oo, nagpauli ko, tricycle lang gano'y among gitakyan.
2: Gikan sa ginsan?
4: Oo.
2: Okay. Salamat, kinsa kayo ni Paliog?
4: Shirley Tilan.
2: Okay, salamat kayo, Igan, gikan sa ginsan.
0: Number one means you're always on top.
5: Radio Kaibigan, 98.3.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Magsisimula ni ko ang pastor kay ang akong anak bagay lang tan atong ben atong may test niya kuan kanang na ilang tan kay ayo pastor taga gabi igi so lang tan tag tag krantay ni digi ang iyang kuan iyang nilagnat.
3: Oy, tapos
2: nga di pa ingon sa nga ma pa ina ko gidya max mabing kung nga nagpalit og lima dito kay bibing sibog nga karon kay nag-ingon man siya nga ma, kanang lami lagi po mano, anak siya, oh. Pastor. Nadakod ko pa salamat, Pastor, kay imbis na dalunan ako sa karong ribis ang sa doktor, kay di na ako sa makuan ba, kay tagagabi, nag-jogi lang sa pastor niya. Wala na siya naka-eskwila. Tumapit na isang pastor niya. Ang sama na napingala man ako, Pastor. Kuwanto yung nainong pastor, mga pito, umaga, ogto, hapon. Nga, kuwan pastor ba, kung di kuwanan siya, kaya iyaplasan po nagsag aroma. Ingungkod siya nga, ay, ma, maayan ako, ma, pwede na ako maligo, ma. Kaya na, di ko, Pastor, dako, di ko pasalamat sa Ginoo, Pastor, kaya iayon niya, kuwanan, kuwanan ako siya dala sa hospital, oy, maayon na lang yun, kaya nagyo, di dyan, sa nakatabang sa ako, Pastor, oy.
4: Salamat ka, Igan. Salamat, Igayo. Igan, may buntag ni mo diya, kaibigan.
5: Oh, kada sa bigi mag pastor man akong gipalit na gitambal na ko sa bukol sa kong suso.
4: Bukol sa imong suso. Okay.
5: Oh, maura na sa kada ko sa kanang jumbo sa itlog. Maura din sa kong gito mga igan. Sige na kong padala kang BBL si anak. Ha, kanang mana siya balisya.
4: Igan ka nang unsa na kadugayon nga na ay namaligtan mo na ibukol diya sa imong suso?
5: Kuan siya igan, mga pagbati na ko mga isa ka bulan.
4: Ga, sakit siya ang ngulungol unsa man?
5: Oo, oh, kanang magkuan sa bukitik na po siya.
4: Unsa ni tabo sa imong kanday? Pabutang, gibutangan mo, gipatuluan o giimnan, unsa ni mo?
5: Ako siyang gikuan, ginainom siya kada kanang kadlaon.
4: Okay. So, unsa ni tabo dayon? Ni huyos, ni buto, unsa?
5: Na una, anam ra siya og kahili.
4: Ano? Nahili siya.
5: Ano na siya og kanina? Napa siya bukol, maano na lang sa kanang mga mama sa tudlo, bitaw ka dako.
4: Ah, okay. At ganiya, murag kuan sa itlog, at murag yelo sa itlog, or?
5: Sa una, primero, pag tugod ako, pag inom igyan, kanang murag yun siya, kanang sarang pinakadako, bitaw yun sa itlog.
4: Ah, okay.
5: O, in anak ka dako.
4: So?
5: Murag na siya kung gikon, Craig. Kung dito sa kanang naang, hindi kong pamina o anak, dahil kanang naay, mag-sistimo nila, gawin mo nang, sige na din kung pala si anak.
4: Taga, asa ka igan o kinsa ni paliyog?
5: Meron dito sa plantatan igan, Susan Angga. Eh.
4: Ah, okay, Susan Angga. Salamat igan, Susan. Salamat sa pagtawag. Yes, igan Marisa. Yes, apa dayon?
6: Anay na ko bag sa mata sa akong anak niya. Nagpalit ko kang igan idna o tulog ka, di jima. Akong gipainom, pastor, kaloy sa Ginoo na ulian, pastor.
4: So tulog ka kapsula imong gipainom o niya na ayo?
6: Oo, pastor. Naginahinay o kong yusag niya mo bag, pastor.
4: Okay, salamat ka, igan.
1: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, si Kagawad, okay ba ni?
3: Oo, Pastor.
2: Yes, Kagawad o si Ato Kagawad?
3: Nagsalamat ko sa Ginoo sa Bikinat. Tungod kay gigamit niya nga makaayos sa balatian sa mga tao. Nakoy customer nga, diugahit. Oo, unya. Ngayon sa ako nga, unsa may makatambal ani kay sakit kaayo gawot niya. Nagin na ako nga, nakoy tambal nga Bikinat. Nakuha siya doon kabuog. Ngayon siya, naayo ang iyang gibati nga sakit. Nabalik siya pagkaadlaw kay nakuha na po doon isa. So, mauni Pastor nga nagpasalamat ko sa ato produkto nga bitimak kay makaayog yun.
2: Salamat yung kagawad. Salamat. Yes, Egan Marites.
4: Mag-testimony lang ko, Pastor. Anak sa akong manghod. Anak niya, Pastor, is nag-open o kanang buti sa Sprite. Kay ad sa bata, kung Sprite yun tinood ang sulod. But dili day Sprite, Pastor, kanang ang sulod ay is kanang acid dito, Pastor, nga para sa kuma.
5: Oo.
4: So, maayo na lang kay wala ra natulon sa bata pagkabutang ka acid dito sa iyang ba mga minuto lang naluwa ra niya so okay. So ang iyahag yung ba sa bata Pastor is murag naluto dito sa kainit sa Pastor so
5: acid,
4: ang pupos nakum na gyud ang iyahang ba pero pag after ato gipaugom din sa og gigimak then maulang to ang nahimo nga tambal Pastor wala nay lain na usan ang baba sa bata Pastor wala ra gyud nalata og maayo ang baba okay
5: so kamusta ang bata karon okay na siya
4: oo okay na Pastor
5: okay salamat sa Dios no ko salamat ingon ay importante nga nay Vigimax sa atong balay salamat kay Iga nate salamat kay Gayo igan ti sublagan lang nga damulog
6: salamat kung pagpasalamat Pastor nga buwan gyud no akong bana na ulian. Kaya akong magpasalamat, Pastor. Kaya ako po, dihubak ko, Pastor, pulo, kadlaw, tumaran ako, ibigimak. Naulian ragit ko, Pastor, akong hubak. Kaya akong magpasalamat, Pastor.
1: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kinsa ni palihog?
3: Ikaw na ini, Dadaw.
2: Dadaw, Igan Dadaw, unsay adto?
3: Dadaw Marlon.
2: Dadaw Marlon.
3: Salamat po sa bisimak doktor kay ubag kay akong ipon bag inna ako. Nawala din ang ubag.
2: Ano bag imong ipon?
3: Oh.
2: Tapos nawala ang ubag.
3: Oh, ginna ako.
2: Nawala ang sakit.
3: Nawala pa ang ubag, pastor.
2: Salamat sa Ginoo. Pasalamatan ang Dios nga naayo ka. Salamat kayo Igan Marlon.
4: Sagada mulog ni Pastor Dan. Mo testimony day ko balin sa kwa Pastor Dan kaning BG Max. Maayo gi kini sa akong kinabuhi. Kay kanang nakuan ko Pastor Dan baka nang na bughat ko. Sana ko kasi mana naglubog. Nya naman ani naman ang akong bana nga mag-inom lang daw kuno ko kanang mga gamot-gamot ba para maulian ko.
2: Okay.
4: Nya wa ko naulian Pastor. Nya naman ni si mamaliti ni anak man siya nga pag-inom og BG Max. Nya nakuan ko sa iya nang utang ko sa iya ha mga napulo ka buo. Ako ginang gidua-dua Pastor, buntag, uto hapon. Naulian man ko, Pastor. Mga nakaingon dyan ko nga, payo, gining BG Max. Gikuan, gining sa gipanalangin nang, gining sa Ginoo, Pastor Dan. Nako na akong pasalamat ang BG Max.
2: Okay, kinsa ni palayo kong taga-asa?
5: Tagatagom ni Pastor Dan, katong nag-take sa imo sa una nga hinay ang kuan, signal.
2: Okay, o si Ato Igan?
5: Ang testimony ko, Pastor Dan, atong kuan. Akong bana na sa, may sakit sa kuan, atay, o dagubagyang kasing-kasing.
2: Oo, kamusta naman siya?
5: Oo, dalawin sa Ginoo, Pastor Dan. Maayo na ni Adto eh. Kuan, kanang mag-uutang yan kasing kaayang dugan, maglisod siya paginhawa.
2: Oo, tapos, ang atay, nagubag pag yun?
5: Oo, atay lagi kasing kasing aton niya, Pastor Daniel. Sige, may balik-balik sa doktor ni Adto. Wala mangin siya naayo, Pastor Daniel. Manghupong naman siya.
2: Pila ka, kuan, no? Pila ka tuig siya nag-anto saan ang sakit?
5: Sa kong paminaw, Pastor Daniel, suba pa siya nagpa-check up ato. Wala siya na-admit, wala siya na-grabe. Kuan, siguro, magdugay-dugay na tingala ito, Pastor Daniel, kaya para hubog, mungkot kaayo kung banagot.
2: Okay, so...
5: Ano siya, patay-patay ang inom, dili siya mo undang o inom, dili siya makatulog.
2: Okay, Igan. So, dakot-dakot na mo na gasto sa hospital?
5: Uy, dakot na, Pastor Dan.
2: Dakot na. Okay, so nakapalit, oh. Nakapalit ka VGMAX Plus. Asa ka nakapalit?
5: Oo, pagkadungog ko sa imo, anak Pastor Dan, kapatidyo na akong ampo. Unsao naman ako, anak kung baana nga. Sige, inom sa tambal. Unya, mugasto siya kada pa-check up niya. Nagawa siya sa hospital, no? Tapos pa-check up. Unya, muresita siya o kantidad o 5,000.
2: Uy.
5: Oh. Unya, wala ka lang gihapoy alibyo, Pastor Dan. Pag makakaon siya kontra mo, burot gihapon niya. Tiinan ko siya ang tibod.
2: Okay.
5: Gihapon siya. Unya, kato pa, pagkakuan ako, nakadungog na ako sa imuha nga. Una, nakaitambal nga, all in one. Nitisling ko, kuhan yan. Yung mga nga pinagpala nga gamot, di. Moto nga, imong ko, tisingan na ito ni Pang, magpalit daw ta. Ya, akong giinan na may gibalita nga sa perpetual.
2: Oo.
5: Palit na yun, may isa kagrapa, Pastor Dan. Ya, muna ito nga, kuan ka na na ang tabang naguna siya kay muhuot mo iyang dugan, mag-resort siya pag-inawa, pagka-inom niya, anak Pastor Dan, hindi, nag-yud muhuot daw iyang dugan, pag-sabuton daw niya nga morag, mag-resort siya pag-inawa, mainom dahil siya doon kabuo.
2: Okay.
5: Mawala si Pastor Dan. Hantag karong, mawala na kid naguot ang yan dugan, Pastor Dan. Nagpasalamat ako sa Diyos nga. Kanang gituduan ko niya pa, nakahila ko, Pastor Dan, nga nakahibalo na ako nga. Maayog din niya nga siya, Pastor Dan. Hantag karong, dagana ko siya na ako. O, nahurot nga, narapa, Pastor Dan, ana siya bahala na daw makagasto siya na ko pa sa mamaayon ang
2: Diyos. Okay. Igan, salamat kay Igan. Og akong advice, kung namin na imong ba nagkaroon, ipadayon pang inom, balag minti na lang usa matag adlaw, tapos importante ang pag-ampo sa Diyos o paglikay sa mabutang nga makadaot sa lawas.
5: Huging lang gani na po sa Pastor Dan nga mag-sigarilis. Inom, ayaw na din pagbalik ka na kung gusto
2: kang mabuhi. Okay, Igan, salamat ka Igan ha. Salamat kay Kais pagtawag.
5: Salamat Pastor Dan. Dalay ko ng Diyos, Pastor Dan.
2: Okay, gikan sa Tagum.
0: Mo! Mo! 98.5

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Itong June 27, namay na matay nga mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Ano gihapon to? Kanang murag, gibaliwali lang nako akong hupong sa tilba. Yung ko, maayo rin ni panuhot, kay bagsige may mag-servisyo. Unya, pamang yun naayo, pero human yun na mo ang lubong. Unya, okay. Kung naging unya, ay, magpalit na lang kong bidin max. Uy, murag dila na maayo, naabot naman ni sa akong tuhod. Mga ito nga, nagpalit ko, balit ito kabok, murag lima lang yun. Nawala po na akong hupong pastor. Muna nga, kanang nagpasalamat yun ko sa bidin max, nagigamit sa Ginoo para sa akong kayuhan. Rosinda Pangilan ni Pastor.
3: Rosinda Pangilan o Malungon. Dagan salamat kay Bigang Rosinda, dalay ko ng Dios.
4: Anyway, salamat kay Igan sa pagtawag, dalay ko ng Dios. So nakabaylaing masulti sa ato mga tipaminawan.
5: Oh, salamat sa mga naminaw garon, at sa pinagi sa BG Max, nakabato na umubag ang kusog, ang mga ison pinagi sa tabang, usab sa Ginoo sa mga pag-ampo, o ako kining ipaabot sa inyo, basin kung doon na usab ka mo, ikas nga dan sama sa mga ison, gamit ka mo sa BG Max, kay doon ay dakugin kayo ang gibot sa Ginoo, bagong kusog, sumala sa iyang pulong, at katungulay mga umoy, taganyan, bagong kusog.
3: Yes. Salamat Iga na. Salamat o glory to God.
6: Yes, assist.
3: Ang hinungdan sa sikigulag computer na apektuhan ng iyang guan, unsa may naitabuan to. Unsa siya nakuyapan, ritso na siya kagkumatos, unsa man nga gidala niya sa ospital, unsa may itabo.
7: Kuan or kaning pagdala na mo siya sa ospital, gi-refer na mo siya sa, gidala na mo siya ang kapalong emergency niya, wala man na kuan ni Pastor ba kay kalitra lagi kayang naitabo sa iya.
3: So, nakumatos na siya dito sa ospital.
7: Ni kuanan siya kuan dugo ug ihi niya, normal man motong gi-refer siya og kuan niya. Ni kuan na unta ang mga doktor nga tubuhan siya pag-abot sa regional.
3: Oo.
7: Nga di man musugot, di man may musugot kay ni kuan pa man siya bamurag murisan pagani siya.
3: Oh, okay, oo.
7: Motong pagkahuman ato pastor, ni kuan mga pila pa jud ka oras gi sulod dayon siya sa ICU, gi monitor siya kay kuan man kanang dili man siya ingon nga tulog, ang iyang mata magsiga niya, dili lang siya muliho.
3: So, wa galiyok, gasiga ang mata, wa kay makita ang movement, no? Now, anyway, pila sa kadlaw sa ICU?
7: 10 days, Pastor.
3: 10 days. So, marag-abot sa punto, marag-nawadaan ka na paglaom.
7: Nakakuan man to si, ako ang ugangan ba, o kanang tambal lagi nga, kanang maaydaw nga tambal ba, mawag nga, ga, panginta gin sila, nagsigi sila tuyok-tuyok sa Asuncion, na makita nila ng tambala. Anang adlaw, Pastor, nakadala din ako ang ugangan, nga, gidala sa kuang bana dito sa...
3: So, umangi pa ino, ano siya dito po? Pinakadlog yung pag-inom?
7: Tulo ka, painuman lang namo sa iya, hold sa ICU. Kuan na siya, bango na siya.
3: Okay. Anak mismong, anak mismong adlaw pagpainom, nakabako dahin siya.
7: Kuan na siya, magsigig, lihok.
3: Okay. Salamat di kayo. The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Sa bawat yugto ng buhay, may wasto at may mali. Sa bawat nilalang, ay may bulag, may tiyan.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Mag-testimony ko, Pastor, kay ang akong anak bagay lang ta na itong burn, atong may test. So niya, kuan ka ng na, ilang tan kay ayo Pastor, tagagabi ay Diyos, ilang tan, tag-krantay na ibig, yun ang iyang, kuan, iyang nilagnat.
2: Oy, tapos?
1: Nga, di pa ingin sa nga mga painak, huwag di dyan maksmabing, kung nga nagpalit, huwag lima dito kay Bibing Sibog. Nga, karon kay nag-ingon man siya nga, Ma, kanang lami lagi po mano, anak siya, oh. Pastor. Nadakod ko pa salamat, Pastor, kay imbis na dalon na ako sa karong wibis sa doktor, kay di na ako sa makuan.

0: pagabiin na good job lang sa pastor niya. Wala na siya naka-eskwila. Lumapit pala isang pastor na sama na napangalan man ako pastor. Kwanto yung nainong pastor mga pito, umaga, ogto, hapon. Nga, kuan pastor ba, kung di ko nang siya, kaya iyaplasan po na sa aroma. Inupod siya nga, ay ma, maayon na ko ma, pwede na ko maligo ma. Kaya na, di ko, pastor, dako, di ko pasalamat sa Ginoo pastor, kaya di ayon niya ko na, kuan na po siya dala sa ospital, oy. Maayon na lang yun, kaya nagyo, di dyan sa nakatabang sa ako, pastor, oy.
1: Salamat ka, Igan. Salamat kayo.
2: Lu, nganong katakian ka man?
3: Sakas kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pajod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
1: Kinsa ni palihog?
0: Tagatago ni pastor.
1: Tagatago, yes, aduna kay testimony.
0: Mo testimony ko pastor sa kuan kanang bijimak pastor, maayo gid kayo pastor. Kanang kinamunggong ako ang best friend sa primero pastor, wala gid siya kwarta.
1: Oo.
0: Aloy ko sa iya pastor bakay. O maliban siya pastor, kanang magatulog gid yang luwa tungod sa kasakit sa iyang almorana. Dayon wala man siya kwarta pastor. Ako siyang gi palitan og bijimak diri sa Radyo Bandira. Nagpalit ko pastor og kinsika. Kinsika Kapsul, pastor. Akong gihatag sa iya, ha? Karun, pastor, kay niangay man siya, pastor. Pagkasunod, pastor, ang iyang almoranas, pastor, niuk-uk na, wala na naglabaw.
1: So, kamusta karun? Okay na iyang paglibang?
0: Oo, nakaingon din siya nga. Salamat yun sa Ginoo.
1: Okay, salamat, salamat.
5: Ma! Ma! 98.5

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Number 1 means you're always on top.
0: Radyo Kaibigan 98.5.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Julie Dumagti, Kapayangan, Banisilan. Pastor, may testimony ako, Pastor. Ang akong bata nga nagaburos 8 months, nagwan ang iyang bulit, Pastor, ang iyang samput. Murag sa diretsyong istorya, Pastor, ng Almurana. Tapos, buros na siya, Pastor, ginpapalit na ako o Vigimax. Tapos, 4 days lang ang tumar. Pastor, nadula itong iyang kwan, nabukol sa bulit. Dako na, Pastor, murag kwan na kadako. Dako pa sa itlog. Sa karun, Pastor, nanganak siya katong Pedrero 15. Sulod sa apat kaadlaw, Pastor, nadula itong iyang bukol sa buli. Nanganak ang bata ko, himsog kaayo, Pastor, okay. Ang bata. Salamat okay. Sa Digimax nga gihatag sa Ginoo.
2: Kinsa di palihog?
3: Si Igan Laya, Benny, Pastor, diri sa Malinaw, Banisilan ko sa batong. Ako yung testimony del Pastor, na kada kayo ang kuhaan ng Digimax, Pastor, kay na ulian din akong sakit sa 3NI. Nakapang nagligag bulan, among dito ultrasound sa kong mama o ate.
2: Oo.
3: Ngayon sa yung sa doktor, kanan daw, kanan daw, kay nagbukos daw sa akong sariyan mo, pagpanganak na ko sa kong bata, Pastor, ba? Nagpa-ultrasound ni. Yung sa doktor, kanan na daw ko. Kaya para makuan daw, makakaw ba dito sa sulod. Pero yun sa mama, titingan daw sa angguan, ang bigilap. Nakarang, Pastor, kaya arang-arang na kong pamino ay hindi na kayo sa dito.
2: Okay, salamat kay Igan, gikan kini sa Banisilan, North Cotabato.
0: Number one means you're always on top. Radio Kaibigan, 98.3.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: May buntag ni mo diya, kaibigan.
2: Morning, Pastor.
1: Yes, sa palayog pa na ila.
2: Elisa Dilco, pagkakamsandungan, baganihan.
1: Okay, unsa ato igan, Elisa?
2: Testimony ko bahin sa kanang mata sa akong bana. Kay gisugo man sa among amo ba nga mutanom sa bulak nga pula. Dayon ulap mi kay balo, Pastor, ba nga makadaot dahi itong tagok niya.
1: Hmm.
2: Unya, pagkaugma, natingan ang maminga na murot naman iyang mata. Uy. Napiskan man siya katong iyang tagok niya, iyang duga.
1: Oo.
2: Ba?
1: Oo.
2: Anya na, pati nga namin nga, naburot naman pagabuntag. Kuha na namin, nagdesisyon namin nga, palitay na lang naukuan ka ng bijamak. Pero ingon siya, di gin makaya kay hilaw lagi daw sa iyang pananawan. Moto nga, agunta lang, pagsalamin lang para di lang higin madakuan imong mata. Moto ni Abdo sa dito, kang palit dito, Pastor. Na napasalamat dito kami nga tungod sa bijamak na ayaw gid siya ba.
1: So, nikopos ang hubag, nikopos ang hubag.
2: Oh, gi patuluan ako, Pastor. Gi kuan, ano ni, gi patuluan ako og tulo ka capsule ka upat ka basis na ako gipatulo.
1: Oo.
2: Mao to, kasalamat gid sa Ginoo kay nagkupos, naghuyos gid siya ba
1: ang mata. Siya. Okay. Asa ang asa hubag sa sulod o sa diyan sa gawas palibot sa mata?
2: Nagpula sa sulod sa iya. Ining kalimutan na to ba? Nagpula tapos sa gawas ng hubag, burot ba nga naggamay ang mata?
1: Ah, okay. So, ku ano halos di siya magkita. So, karon
2: okay na kay sa Pastor kay pinaagi sa bijamak na kuan gid siya ba na ayo gid niya nga mata. Napasalamat okay. Mi sa Ginoo gid Pastor nga kuan jud sa power gid kayo ang kuan bijamak nimo Pastor. Salamat.
1: Okay, salamat gid kayo. Salamat kay iga.
3: Kapalong ni Pastor, mag-testimony ko about sa ako ang gana. 4 years na siyang nagabinhod ang iyahang si Elba. Niya, sige manggod ni og paminaw sa inyohang programa. So, ingon na ako sa ako ang manang itingan na to ang bijimak sa'yo para mawala mga binhod sa iyong mga tiil.
1: Okay.
3: So, itingan na ito okay. Karon, arang-arang na siya. Nakatulog na daw siya og tarong. Then, mayo na ang iyahang paminaw.
1: Dili sa katulog maayo, kanya do?
3: Tungod sa binhod sa iyahang mga tiil og kamot.
1: Ah, kung sudi katulog tungod kay binhod. So, sa ito pa, medyo sakit nga pagkabinhod.
3: Okay.
1: Unsa day trabaho sa imong bana?
3: Dalo.
1: So upat sa katuig nag-anto sa iyang tiil, nagabinhod, tiil og kamot.
3: O Pastor.
1: Nakadungog sa programa imong gipalitan og Vegemax.
3: Gipalitan ako siya Pastor, mga 20 ka buok ako siyang gipainom. Mga high days lang yata niyang ininom, wala na daw. Pero until now, sige gihapon na po siya gipainom.
1: Yes.
3: Kaya gipadalaan siya sa iyang paglakaw tong last day.
1: Okay, maayo, ipa-maintain yun.
3: Oo, nagpalit kita ka battle.
1: Nakaiskot pa ganyan po nga, taas pag sugar kina imong bana?
3: Oo, taas kayo sa sugar, Pastor.
1: Oo, so kamusta na siya karon?
3: Nagpa-blood test kaya itong last week. Okay na, nagbaba na iyang sugar, 8.5 na lang.
1: Murag naaputo imong gibate ka ni Addo?
3: Oo, ako ang siil ng upong. Kainom na po ito sa Bidimax Capsule, naulian niya po siya. Nakon ni silingan rin, Pastor, ba nga ako siyang diingnan nga testing lang ang Bidimax Capsule kay ang akong siil nga nagpupong o sa kuang bana naulian man.
1: Salamat sa Dios og ang iyang giinom Vegemax Plus.
0: The best songs on the radio.

0: Radio kay Biga.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Ug kalingawan sa Bukidnon,
0: Radio Kaibigan.
5: Okay, kinsa ni palayo ug taga-asa?
6: Tagatagom ni Pastor Dan katong nag-take sa imo sa una nga hinay ang kuan, signal.
5: Okay, o si ato igan.
6: Ang testimony ko Pastor Dan atong kuan, akong bana na sa, may sakit sa kuan atay og dagubagyang kasing-kasing.
5: Oo, kamusta naman siya?
6: Oo, dalawis sa Ginoo Pastor Dan, maayo na ni adto eh. Kuan kanang mag-uutang yang kasing-kaayang dugan maglisod siya paginhawa.
5: Oo, tapos ang atay nagubag pagyod.
6: Oo. Atay lagi kasing-kasing aton niya, Pastor Daniel. Sige, magbalik-balik sa doktor ni Adto. Wala man gid siya naayo, Pastor Daniel. Manghupong naman siya.
5: Pila ka tuig siya nag-anto sa anang sakit?
6: Sa akong paminaw, Pastor Daniel, suba pa siya nagpa-check up ato. Wala siya na-admit. Wala siya na-grabe. Kuan, sigo, magdugay-dugay na tingali ito, Pastor Daniel. Kaya para hubog, manggod ka ayaw kung ba nagod.
5: Okay, so...
6: Ano siya? Patay-patay ang inom. Dili siya mo undang o inom. Dili siya makatulog.
5: Okay, igan. So, dako na mo na gasto sa hospital?
6: Uy, dako na, Pastor Dan.
5: Dako na. Okay, so nakapalit ka Vigibax Plus. Asa ka nakapalit?
6: Oo, nakadungo ko sa imo, anak Pastor Dan, kapatidyo na akong ampo. Unsao naman ako, anya kung ba na nga. Sige, inom sa tambal. Unya, mugasto siya kada pa-check up niya. Nagawa siya sa hospital, no? Tapos pa-check up. Unya, murisita siya o kantidad o 5,000.
5: Uy.
6: Oh. Unya, wala ka lang gihapon yung alibyo, Pastor Dan. Pag makakaon siya kontra mo, burot gihapon yan. Tiinan ko siya ang sigod.
5: Okay.
6: Gihapon siya. Unya, katuka, pagkakuan ako, nakadungog na ako sa imuha nga. O na, nakaitambal nga, all in one. Nitisling ko, kuhan yan. Yung mangka nga pinagpala nga gamot. Di. Moto nga, ingong ko, tisingan na ito ni pang magpalit daw ta. Ya, akong giinan na may gibalita nga sa perpetual.
5: Oo. Oh.
6: Palit na yun, may isa kagrapa pa, Sir Dan. Ya, muna to nga, kuan ka na ang tabang naguna siya kay muot may iyang dugan, mag-isod siya paginhawa, pagkainom niya, anak, Pastor Dan, hindi, nagyod muot ang iyang dugan, pag sabuton daw niya, murag, mag-isod siya paginhawa, mainom dahil siya doon kabuo.
5: Okay.
6: Mawala siya, Pastor Dan. Hantag karong, mawala na kid nag-uot ang iyang dugan, Pastor Dan. Nagpasalamat ako sa Diyos nga. Kanang gituduan ko niya pa, nakaila ko, Pastor Dan, nga nakahibalo na ako nga. Maayog din, ihangay siya, Pastor Dan. Hantag karong, dagana ko siya nga ako. O, nahurot nga, narapa, Pastor Dan, ana siya bahala na daw makagasto siya na ko pa sa mamaayo ng
5: Diyos. Okay. Igan, salamat kay Igan. Og akong advice, kung namin na imong ba nagkaroon, ipadayon pang inom, balag minti na lang usa matag adlaw, tapos importante ang pag-ampo sa Diyos o paglikay sa mabutang nga makadaot sa lawas.
6: Huging lang ganit na po sa Pastor Dan nga mag-sigarilyo. Inom, ayaw na din pagbalik anak kung gusto
5: okay.
6: Kang mabuhi.
5: Okay, Igan, salamat kay Igan ha. Salamat kay Kais pagtawag.
6: Dalay ko ng Diyos, Pastor Dan.
5: Okay, gikan sa tagom.
7: Ayos, Igan, pwede pala ila o taga-asa?
8: Ako rito si answer si Tutaga Mabini Labaw de Oro, COVID survivor.
7: Ah, okay. Usa ka sa COVID survivor?
8: Na-confirm ko last August 16. Na-confirm ko nga positive ko kay pag-swab na ko itong August 13. Then, nadala ko pagka August 16 sa hospital. Then, mauto. Every time nga, nakapaminaw na may aning Vigimax, kadakadlaon.
7: Oo.
8: Ningon ko sa kong mamang i-try daw na ito mga kay nagkano ba nag-testimony aning kuan kining video max. So mauto, pagka August 18 nakapama o isa ka battle ani.
7: Okay, nakapalit so, mo gusto
8: ba ito? Nagtunga pagid mi Pastor kay ilaha kuan ka buong 30 ako 20 ka capsule.
7: Okay.
8: Then from August 18 two times a day na ako nagsiginom o video max kauban. Then pag swab na ako swab balik pagka August 23.
7: Yes.
8: Pila ka days na kuan na ko na negative na sa kuan sa COVID.
7: Sa COVID.
8: Oto nga 7 days ako sa hospital gipagawas dayong ko.
7: Okay.
8: Ay, negative naman.
7: So, wa kay laing giinom gawa sa Vigimax?
8: Wala na.
7: Okay.
8: Pati akong family, nagtunga man mi, sumana ko sila.
7: Oo.
8: Pagsuwa ko sila, tibok na ko family, negative po sila tanan.
7: Ay, salamat sa Ginoo.
8: Oo, as in, grabe yun ang kuan video map.
7: Okay, salamat kay Igan.
8: Okay, salamat.
7: O Davao de Oro, salamat sa pagtawag.
1: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Sir, user ka sa Vegemax Herbal Capsule?
3: Actually, sir, di-try lang dyan ko ang Vegemax Capsule, sir. Kaya dati, wala magkukadungan ko dyan ako. Dyan yan, natungog nung po na ako. Sako ang kaila, sir, ang user po dyan. So, nag-try ko. Before ko gagamit sa Vegemax, sir, ako ang magagibati manggod. Kanang gamay na kong trabaho, sir, musakit yun ako ang bagang, batang bagang. Tiyod lang po, nagkuhan ko, kaning tawagan ni, pamati yun ko sa kasakit ni ako ang dapi-dapi, bandapi daw, sir. Nag-try ko sa inyong Vegemax Plus, ang ako ang namatikdan. Siguro after 3 or dagan lang siguro 3 to 5 days taga naman ang nagkawala itong akong ibati, sir. Unya, mayo ang kuan, mayo ako ang pagpangihi. So mayo yun ang resulta, sir. Dagan siya mga nadala. O halimbawa, kung imunod na ako o ganang before meals, medyo ma-minimize pa na ako akong kaon.
2: So pila ka tuwing naggamit na ni, sir?
3: Sir, bag-ulang dyan siguro mga 5 months ata or
2: 5 months.
3: 5 to 6 months, o. Then isa po, sir, katong paglipong-lipong po na ako sa una, nawala po ito. Muna ako nagkapangita dyan ko sa Vegemax karon. Muna kasi ko order dyan sa kuang kailang naapo dyan nakabasis kinapawan, sir.
2: Okay. Sir, salamat kayo, sir. Unsay maingon nimo sa mga naminaw karon, sir?
3: So akong gihawag doon, no, katong mga makadungog sa to ang panag-istorya karon, sir. Katong wala pa kasulay sa mga sa Vegemax Plus, sulay lang dyan ninyo. Total, wala may mawala sa to akong sulay na to. Basta ako sa akong gibati, sa kita ko ang dapi-dapi, pagpanglipong, nawala yung tanan sa dihang nagamit ko sa inyo protokong ng Vegemax Plus, sir.
2: Okay, sir. Salamat, sir.
4: Salamat dun ako sa Ginoo kay sila lang ka sumaksa ako na inom, nakabindog ko, tapos ipalitan ko gahapla sa akong mama, sila lang ako na inom, nakabindog ko, tapos ang tanan nga ugaw, akong ang ano tanang ipagawas, ipagawas sa tambal, ang akong gipanglitang, murag ka ng mga lapok.
5: Mao ba?
4: Mga upa.
5: Pila na ikaw kaadlaw nga kuwan, o mato sa imang mama, duwa kasi manag kang dili kalakaw, dili kabakod, unsa man?
4: Oo, dili ko makalakaw, dili ko katindo, kunya akong tiil, murag ka ng ipamaol tanan.
5: Pamaol tanan. Tapos, ang inom ka o kapsula, nagbawas ka o dagan ka yung mga hugaw?
4: Oo, oh, mga hugaw. Akong di pagawas ng mga ikan sa kontiyan, mga hugaw, mga lagom-lago, mga itom. Mga
5: dili, normal lang yung pagbawas na ikan ito siguro?
4: Siguro.
5: Okay.
4: Kaya napasalamat ko sa Ginoo kay nakatindog na ko ron, nakaulit ko diri sa mua.
5: Asa ka napit sa ginsan? Katrabaho ka or dito ka po yun?
4: Wala, dito ka po yun akong, akong bana.
5: Okay. So, nag-antos ka sa sakit, karon salamat sa Diyos na ayo ka. Pilang kapsula imong giinom nga nakabako dayon ka o nakarakaw?
4: Mga apat lang.
5: Apat lang? So, karon gikan sa ginsan?
4: Nakatindog ko.
5: Nakatindog ka?
4: Nakatindog lang
5: ko. So, karon gikan sa ginsan, nagkabiyahe ka na pauli diya sa Gumbayan aron pagbutar?
4: Oo, nagpauli ko, tricycle lang gano'y among gitakyan.
5: Gikan sa ginsan?
4: Oo.
5: Okay. Salamat, kinsa kayo ni Paliog?
4: Shirley Tilan.
5: Okay, salamat kayo, Igan, gikan sa ginsan.
6: Ang pangalan ng pag-aasama.
7: Dileta Dawa, para produce si Alani Cordito.
6: Okay. Ma'am, user ka o aroma?
7: Aroma.
6: Oo, oh, sa yung beneficyo sa aroma sa inyo?
7: Mayos siya sa panumot, mga katol-katol sa pano, tuto sa bata.
6: Mm-hmm.
7: O bisan mga katol-katol sa inyo, panit kung kanang rapag na dapaw, ayos siya.
6: Hmm, pila na kakatuwing nagagamit ang aroma?
7: Dugay na.
6: Dugay na.
7: Pero karoon pa pala interview.
6: Ang
7: so good sa aroma. So good na paan.
6: Sa Vegemax, user po kang Vegemax?
7: User, yapon na.
6: O sa beneficyo sa Vegemax, yun ba?
7: Mayo siya. Daghan ang iyang pwede madala nga balatian. Labi na sa huba. Sa ubo o bisan sa kalibang.
6: Sir, maingon din mo sa itong mga viewers na sa itong mga produkto. Higyan nyo sila.
7: Para sa ito, istingan na ito ang Vegemax o aroma. Ay wala tagibayran kung hindi atong nakamatudan na maayos sa kanang balatian.
1: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Palipalaila og taga-asa.
3: Tagasar, ragatago.
2: Tagom, yes, apatayon igan sa pag-testify.
3: Ako si John Yanong, 5 anyos. Sa kong paminaw ang inyong programa sa radyo.
2: Okay, salamat yung kaayo.
3: Sa kong ka-stroke, Pastor. Liman ako katuig niya, kaloy sa Diyos, nakalakaw ramapo ko.
2: Uy, salamat.
3: Tulong na kabutili ang, tulong kabutili ang bigyama ka kung napalit.
2: Okay, igan, sir.
3: Mas niya, niya tumusak gabi, gasapitan ko siya. Ako rapong gaplasan, kaya naman ko nabilin pa nga mga lupas nga bigamak. Akong gaplasan, akong tiyan, nga ano siya, akong bitumar. Kaloy sa Diyos, naayor man.
2: Salamat kayo sa Ginoo. So, pinakapsula imong niinom at to, tapos naayo yung sakit sa imong tiyan.
3: Usara?
2: Usara, ang usa imong gaplas, usa imong giinom.
3: Ang usa akong gaplas, ang usa akong giinom.
2: Okay. Taga-Tagum ka, Igan? Asak napit sa...
3: Ako sa Talisay, seminary sa Tagum.
2: Okay. Salamat kay kaibigan. Salamat kay kaayo. O kinsa ganing pangalan, Palihog?
4: Kinsa di Palihog?
5: Si Sir Moise, ang leader is kinilagan, Pastor Dan. Palit ko, hindi mag-video lang ni Igan ka na. Salamat sa Ginoo, Pastor, kay... Awala na gina ang sita akong napalapa, Pastor, din. Dili na sakit itinaw.
4: 1 month ka nag-antos, dili ka, di, magkalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
5: Grabe, magkalakaw ko, Pastor, pero grabe.
4: Grabe ka sakit. So, unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
5: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulba ito na pagsigam sa doktor.
4: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
5: Kaya kung pasalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat po sa Ginoo. Tungkol si panalangin na ang biktima sa kapsul ng may nakahit ako, Pastor.
4: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kinsa kanin ipalihog?
5: Ako si Charboy Dayan.
4: Salamat kayo, Igan Charboy Dayan.
1: Number one means you're always on top.
0: Radyo Kaibigan, 98.5.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Kakilingan, kalilangan, mayahay, igan tata ni. Akong bata, na-admit, ang sakit, kining typhoid, kaduha gigikuan sa doktor.
2: Oy, typhoid, okay. Pilay ang edad?
1: Lima pagkatuig, okay. Ikatuwa ang doktor. Nga, upo tamang kaadlaw sa hospital niya, wagid kakaugan on, gamay ra kayo. Nga, kinabalaka man ko, si kukunahuna, nga, unsa ko paliton. Nagapalit yung Digimax, tuluro yun kabuok. Ang kalunis sa udto, ako siya gipainom. Pagkataon-taon, nangayog, pagkaon. Man, dako ikaw pasalamat, pastor, sa Digimax, sa imuha.
2: Okay, salamat sa Diyos. Yun. So, nakagawas na siya, Igan?
1: Oo, oh, nakagawas. Pagkaugma na yun, igawas din niya, nikaon naman siya.
2: So, tuluro ka Digimax, sulti, 90 pesos sa'yo mo na gasto.
1: Oo, oh, so,
2: okay na siya karon.
1: Okay na.
2: Okay, Igan tata o ba kalilangan?
1: Mag-asit si Minigo, Igan.
2: Sige pa tayon.
1: Inang-inang.
2: Oo, tapos?
1: Oo, oh, nigawas ang bitok.
2: Ah, nigawas ang bitok?
1: Oo. Oh.
2: Daghan.
1: Oh,
2: duha ka bog. So, okay, nag-inom kag Vigimax. Okay, salamat kay Igan, salamat kay kayo.
3: Paliog Pailaila din taga-asa.
4: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
3: Ay, Tagum.
4: Tagum po.
3: Ah, sige, Alex.
4: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
3: Ah, yes, Alex, ano yung testimony mo?
4: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po, yung Vigimax, sinalo ko sa gatas, tapos nagtaas ang treatment niya pagka-umba, nakagawas din sa hospital.
3: Ay, praise God. So, ang yung gigamit, ang Vigimax Plus?
4: Opo, Vigimax po, inalo sa gatas.
3: Okay, pila ka ang kapsula ang gihalo?
4: Murag, duha ka buk po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kaso ng Vigimax. Nabuto ang one.
3: Nagubag?
4: Oo. Oh. Salamat sa Ginoo ko.
3: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat Igan.
0: Numero 1 sa balita.
5: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
6: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
5: Og kalingawan sa Bukidnon.
0: Radio Kaibigan.
7: The best songs on the radio.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Unsa ato igan?
2: Na ako'y magulang pastor ba nga nag sakit dito sa takurong pastor. Nagduaw ko dito pastor sa iya, dala kog digimak. Wala ra kabuok pud akong gipalit.
1: Unsa kay ang sakit?
2: Duha na ka bulan pastor, wala gid sa nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil pastor, kamot na ka nang
1: dagko
2: sa junior pastor. Murag taas gid siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sag mga bukol sa mga kamot pastor, tiil, aguy ngini kay tanawon pastor. Ta inom na ako sa digimak. Duha ka buok pastor.
1: Duha ka buok.
2: Dayon sa ako nga sus. Salamat kay nga nagduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi na po, di pa inong po na ko sa utro. Dura, di hapong kabuk, pastor. Dua,
1: yes.
2: Ala, pastor, pagkabuntag, pastor, nagbakod man.
1: So, nakasalba.
2: Salamat, kid ko sa Ginoo, pastor. Maghilat, kid ko pa. Salamat sa Ginoo nga nakabakod. Di ako magulang for 2 months.
1: 2 months ka naglubog, nahigda lang.
2: Oo, naglubog. Ito, pastor nga, ng gamay, nagudiyang matiin.
1: Upat lang kakasulaan na inom. Nakabakod
2: na. Oo, dayo, nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo pastor, nagid to mga bukol sa ang lawas pastor, nangawala man ta na.
1: Nangawala na. Salamat kay Iga na. Salamat kay Gayo.
2: Sige pastor.
1: Yes, okay, pastor. Salamat.
3: Yes, Igan Marites.
4: Testimony lang ko, pastor. Anak sa akong manghod. Anak niya, pastor, is nag-open o kanang buti sa Sprite. Kay ad sa bata, kung Sprite yun tinood ang sulod. But dili day Sprite, pastor, kanang ang sulod ay is kanang acid dito, pastor, nga para sa kuma.
3: Oo.
4: So, maayo na lang kay wala ra natulon sa bata pagkabutang ka asi dito sa iyang ba mga minuto lang naluwa ra niya so okay. So ang iyahag yung ba sa bata pastor is murag naluto gid sa kainit sa pastor so
3: nang
4: tupos nakum na gid ang iyahang ba pero pag after ato gipaugom din siya o gigimak then pamao lang to ang nahimo nga tambal pastor wala na ilain na usan ang baba sa bata pastor wala ra gyud nalata og maayo ang baba
3: okay so kamusta ang bata karon okay na siya
4: oo okay na pastor
3: okay salamat sa Dios no ko salamat igon ang importante nga na Vigimax sa atong balay salamat kay Iga nate salamat igayo iganti sa blagan lang nga damolog
0: number one means you're always on top Radyo Kaibigan 98.3

0: kanang unang una na nag-ubo ko unya sa di man kay ko mo inumog antibiotic mo na nga akong ginahimo nagaherbal ko unya kay wala man jud naayo unto nga na palit na lang ko bigimak kay mo ko na nakapamati man ko diri sa inyong nagpala musika moto nga pagpalit na ko duha ra gyud kabuo akong nainom na wala akong ubo katulog na kong magabii praise God no na dalay gyud ang Ginoo dalay gyud ang Ginoo.
1: Hello.
2: Yes, akin sa ni palayog.
1: Igan diring ni Pastor Dan.
2: Yes, igan diring sa ato igan diring.
1: Asong mama igan bang yung guiter bitaw sa liog kay gamay na baya.
2: Ay ni gamay na. Dako ba kay yung guiter sa una sa liog niya?
1: Oh, dako na yung guiter niya. Karon ni kupos-kupos na.
2: Kupos-kupos na pila ka buk yung nainom.
1: Ang nakapalit man ko diya o isa ka buk.
2: Isotelia. Yes.
1: Anam-anam lang niya inom. Nom.
2: Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kini mo alibyo sa diya ni gamit sa Vigimax Plus.
1: Oh, muanha lagi ko diya, Pastor, kung mapalit ko Vigimax.
2: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gutil ya, na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retail diya. O, di ba kasi itong kaibigan center?
3: May buntag ni mo diya, kaibigan.
4: May buntag, Pastor, si Igan Alagad Alisoso niyo, mabuhay ka ding ilan.
3: Igan Alagad Alisoso diya sa mabuhay. Kamusta man, yes, onsa yung atong paabot sa itong mga tigpaminawan.
4: Pasalamat sa arong labang makagawang Pastor nga ang Vigimax gigamit niya nga instrumento alang sa kayuhan sa akong asawa.
3: Kinoon sa'yo mga asawa?
4: Itong last February, Pastor, isakitag tiyan ang akong asawa din among gi-admit sa Hibawi Hospital tungod sa kasakit sa iyang tiyan. Gi-advisean mi sa doktor nga kuan ipa-ultrasound sa inilang hospital diya sa Valencia City din. Walay klaro nga result, Pastor, sa TV screen. Gawibib lang ang resulta. Gi-advisean po mi para CT scan sa Malaybalay City. Wala gyud siya ma kuan, Pastor, tungod kay mahal man ang private gani ang pagpa-reading, so nagpaabot na sa resulta dugay kayo, so sigil niya pong sakit ang iyang tiyan din niyang yung sa doktor kay kung ano man ang COVID ato nga time, so niyang yung mga muli lang ni palit ko gisa kagrapa nga Vigimax, so maura ko to akong ipamintin sa iha buntag o hapon ipatumal na ko siya o nagduha ka kapsula wala pa mahurot ang 50 ka kapsul naulian na siya sa sakit sa iyang tiyan. Ako itong mabantayan, Pastor, nga diya sa iyang kilit ikapan yun ako nga warigduhan naidu bukol sa iyang kilid. Pagkawala sa iya, sakit sa iyang tiyan, Pastor, mga per one month, nawala na gitong bukol sa iyang kilid. Sa kung taon ako kikap, wala na gitong, wala na po may balik sakit ang iyang tiyan hangtod karon. Salamat, Pastor.
3: Okay, salamat kayo, kaibigan, Alagad, Alan, Alisuso, o Barangay Mabuhay, Kadingilan.
5: Rock Radio, kaibigan, songs of yesteryears.
6: The best songs on the radio.

0: Radio Kaibigan. Your
1: number one radio. Yes, o sa atong mga testify igan.
2: Na ako'y ikatestimony, na ako'y ako nga UTI.
1: Oo.
2: Duha na kaadlaw yung UTI. Unya, nangutanan siya sa ako kung unsay itambang. Ingko ni IBG map. Ah, pero tag-try talagi, ingon ko.
1: Oo.
2: Na ingon ko, nagpalit siya. Nag-inom dayon, ingko inom dayon kayo, wala pa kay kaon. Nag-inom siya, pagkaugma. Sa buntag, pinaw-pinaw ko nung siyang giyan ko, sakit na bukit kaya, sakit mangit kaya ng UTI. Oh,
1: ginood, oh.
2: Pagki niya, na tinga na siya kay wala na may sakit, dito-dito na. Muna nga inga, nay, naayaw na gid ang akong UTI.
1: Amen, salamat, salamat kay kayo.
3: No, nganong katakiang kaman?
4: Sakas kayo hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pajod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
3: Wa na'y problema, Lu. Ano'y bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
5: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samada, pilakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
6: Hello, good morning, Pastor Dan.
1: Yes, go ahead.
6: Mag-testimony ko sa BGMAX, Pastor Dan, kaya ang aking anak, ihubak siya og maayo.
1: Okay.
6: Tapos, dili na yun siya makaginhawa mo rin na siya og magsikad-sikad alangod siya, kaya dili na siya makaginhawa mo rin mamatay na. Tapos, Pastor Dan, atumang ko kay Mila Store, ingon lang siya nga wala siya ay BGMAX. Dito ko nila sa imong, gitext ko ni mo nga sa cooperative nga pharmacy iba sa Kalinan, L3. Oh. Tapos nagpalit ko dito paan, bali 400. Pag-abot na ko sa balay, ipatumar, dayon na ko akong anak. Og kay, gusto man dyan siya mo sa ato niya. Tulo ka buok niya. Tapos ang katong isa, giabrihan na ko akong ihaplas sa iyang lugahan, Pastor. Tapos hangtod karon wala na dyan, ibalik ang iyang hubak, Pastor. Magpasalamat dyan kung maayos sa kanang BGMAX.
1: Dalay ko ng Diyos. Oga.
6: Salamat, Pastor Dan. The best songs on the radio.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Yes, Igan Antonio, unsay ato?
2: Kaya mag-testimony ko, Pastor. Nag-disgrasya ako na tumba ang motor na igo akong tiil, nag-crack ang bukog.
1: Nag-crack ang bukog?
2: Oo, akong ripa, lugo sa magkukalakaw, pati mahubaga. Nag-itagaan kong tambal sa doktor. Nag-magkuhan, Pastor, abutahan ko na karoon, nag-sigil ng paghubag sa akong tiil. Na itong Domingo, napalit na ako, digimak, kaya hubag pa kayo.
1: Oo.
2: Talagay, you know, Pastor, unong, pitura ko po akong napalit. Ang usa akong diaplas, ang uno mo akong dito mar. Alis, ginoon taon na ugian man.
1: Nikupos ang hubag?
2: Hubag kayo, akong tiil.
1: Karon, wa na nagubag ron?
2: O, nagkupos na, Pastor.
1: Nagkupos na. Di na so, nag-crack man ka, na nag-crack?
2: Na, ay, bukog, nag-crack na kayo.
1: So, yeah. Di na kayo.
2: Alis, pag tumar na ko sa bagimak, naulian naman.
3: Lu, nganong katakian ka man?
4: Sakta kayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakta sa akong hubag. Sakta pajod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sanalang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
3: Wa na'y problema, Lu. Aniyanay bagko ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nana.
5: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
6: Si Roger Kuwa ni Pastor sa Tagahubang San Francisco, Agustan del Sur.
1: Yes, Igan. Unsa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan?
6: Mag-testimony lang ko sa Bigimak, Pastor. Ikaduhan ako na ayaw aning Bigimak, Pastor. Kaysa una, akong apo, Pastor, nga gidinggi na kuha na sa doktor, Pastor, nga iyahang sickness is 18.
1: Oo.
6: Nga akong ipatumar o Bigimak, Pastor, tulo lang kakapsula. Nakarecover dahil sa Pastor, ning balik ang iyahang normal nga sickness.
1: Na-admit sa hospital at higayon na?
6: Oo, na-admit, Pastor, na-admit.
1: So, gipainon ni mag Vigimax, so kalit lang ang misaka ang iyang platelet?
6: Oo, Pastor.
1: Yeah. Okay, salamat
6: Pastor,
1: sa
6: Diyos. Ako na po ang gigamit sa Vigimax, Pastor, kay sakit kayo akong ilib, Pastor, kanyang ubus sa atong kusun na lang pagbakod na ako magkadaon, Pastor, kaya sa'yo magkusa akong uma.
1: Oo.
6: Kasi yung sakit kay bakod, Pastor, mag-aguroy na ako sa akong asawa na muntong kuhan ko, Pastor, nakadesisyon kong nga mapalit o Vigimax, yung palit, Pastor, o 20 kakapsula. So, kung natumar ka, Pastor, lima lang kabuok na wala ang akong libati, Pastor, o akong pagpangi, Pastor, murag na ay migawas na sakit kayo sa akong agyanan sa ihi, Pastor, o ngoto pagka human ako, Pastor, mga gwakadla, wala na ko'y libati, Pastor, sa akong kilid.
1: Okay, salamat kay Iga sa pagtawag.
0: Number one means you're always on top.
7: Radyo Kaibigan, 98.3.

kalunturan. Ang matag usa kanato di gyud kalikayan. Nga batiun yung tag kabalaka tungod sa mga panghitabo sa kalibutan o sa mga kinahanglanon sa tagsa-tagsa nato ka panimalay. Pero ang pangutana, unsaon man nga mahimo tang dunay kahiluwayan ang atong huna-huna gikan sa mga kabalaka, ang tubag, the mind pray from care is ready for prayer. Muna sa higala aron matangtang ang mga kabalaka sa atong huna-huna, ang matag-usa ka nato kanunay preparado sa mga pag-ampok. Tungod kay makaduol ta karon sa Ginoo pinagi sa pag-ampo o mo expectar yun sa mga pagtubag, muna ay pinakanindot niya kitang mga anak sa Diyos, doon natin access nga makaduol ta sa Ginoo pinagi sa pag-ampo o mo expectar yun ta nga tubagon sa Diyos. Muna nga kung atong basahon ang James chapter 1 versikulo 8, nagisgot na nga matag-usa ka na to, we are no longer unstable or double-minded. Mawala sa tuwa ang mga pangduha-duha. Pangduha-duha tungod sa atong pagtudya kang Kristo Jesus. Kung atong tanawon ang Jeremiah 33 verse 3, kung ato ng sunugong kayo, kay memorize man ato na, call unto me, no? And I will show you thy mighty things thou that knowest not. Muna nga ang Jeremiah 33 verse 3 gitawag na the power of prayer is unlimited. Kita mo na, the power of prayer is unlimited. Muna yung gisulti sa Jeremiah 33 verse 3, buti pasabot, the prayer of faith, ang mapag-ampo nga dunay dakong pagtuo sa Dios, everything we need within our reach. Nagpasabot nga ang tanato kinanglanon ato yung makabuot because of what Jeremiah 33 verse 3. So ang pangutahan na karoon mo ni unsa man ang mahimo, mahatag sa pag-ampo ka dunay gahom, muna'y atong susihon gikan ining duha ka bersikulo, mga kaibigan. Ah, dagantang mga karon kay tigabli na sa eskulahan, dagang yung takinang lanon, di ba? Agubon na ang uban na balaka na asa mo kuha para sa pliti sa ilang maanak, ilang balon, di ba? O mga kinanglanon, mga school supply nga naman na, labi na college, oh, siya college na, labi na imong kurso, medyo gasto kayo, nga enrollment pa lang, mugasto kag 35,000. Asa man ka mamuhaan na, di siyempre, di kalikayan, mabalaka ta. Diba? Mabalaka ta. Pero yung una ko ganina, o ready ta mag-ampo, mawa yun na. Ha? Kanang spirit of care, spirit of kabalaka. Now, pagkutan na, balikan na ito, pagkutan na, unsa man ang matabang, mahatag, sa mga pag-ampo, inubanan nga, dunay gahom. Now, sumana sa verse 6, makita na ito ni Higala Igsoon nga prayer provides power for difficult dish. Balik ko na ako, ang pag

po muhatag gahom para sa adlaw nga puno sa kalisod. Now, ato na tanawon yung versikulo 6, ingon sa ayaw ka mo kabalaka sa bisan unsa. Kita ni muna. Kaning pula, pulo nga ayaw ka mo kabalaka sa bisan unsa, nagpasabot nga ang matag usa ka na to. Mabot yun ang panahon sa gingon na to nga lisod nga adlaw sa itong kinabuhi. Oh, sa makaroon, ingon ako, musugod ng klase. Ang uban siguro, wapay kinanglanon. Ah, wapay kapalit sa kinanglanon, yung anak, siging hilak, siging pangayo. Ah, unya, gawas sa school supply. Kinanglan nga, mupliti pa, para sa buwan diri, mupliti pang estudyante, kaya o regular nga, way klase ang pliti 50-60, just a matter of 7 kilometers, butang na to 30, balik-balik 60, di ba? Gawas niya na doon na pa'y balon, kaya di man mo ato atong anak skola way balon. So isip amahan o enhance pa ni Malay, magsinati mo sinati yung taong ingon na to difficult dish. O karon adlong Lunes, gubot kayo ang Senate. Kinsa kayo mulingkod karon nga Senate President. Ah, mga kaibigan, kanya doon na po'y Blue Ribbon Committee, duha ang chairman. Gubot, di ba? So, yung na to nga, iba-iba ta nga ginatubang nga lisod nga adlaw. Pero matod pa sa Biblia, ang buhaton

Po. Ang pag-ampo is God remedy for perplexing care. Kaya naghatag na ito o libog sa tuman niya kabalaka. So, ang pag-ampo, dahil mo nigitawag nga God's remedy kung ang imong huna-huna pwede na yung libuga. Ngano man, because nothing is too small for God to care about nor too big for Him to handle. Way gamay og dako nga dili kaya i-handle sa atong Ginoong Jesucristo. Makaigan, ang ato lamang mao ang pagluhod o pag-ampo. Kaya man, kaya kung atong tanawon ang atong mga heroes of faith during difficult times ilang kinabuhi, pag-ampo mo ay naka-rescued sa mga tao na dunay dakong pagtuo sa panahon sa kalisod silang kinabuhi. Una-una, ha? Si David, sa diyang naa sa kalisod ayang kaimtangan, o sa gihimo ni David, nag-ampo siya. David prayed and the Lord saved him from his trouble. Atong basaw na sa Salmo 34.

34 versikulo 6. Mitawag ang kabos sa Ginoo. Gitubag niya kini o giluwas sa tanang kalisod. Si David na unsang ibuhat ni David sa panahon sa kalisod, nag-ampo siya sa iyang pagpanawag. Giibutan pa niya kabos sa iyang kugalingon, ha? Mitawag ang kabos sa Ginoo. O niya, kisip ni kabos si David ni unya gitubag niya o giluwas sa tanang kalisod. Sa ato pa si David sa iyong pag-ampuan ni papanawag nagin siya sa adlaw sa kalisod. Another one, si Daniel prayed and survived the den of lions. Di ba? Nakita na ito na nga si Daniel. Tungkol siyang pagtuo, gihulog siya dito sa butanganan sa leon. Si David si Daniel nagampo. Wagit siya maunsa. Wa sa maunsa. Gitabangan sa sa Diyos. Nahimong higala, nahimong amo sa mabangis nga leon. Si Daniel, susato pa si Daniel ngantong panahon na nagin siya sa petikalisod ni Adlaw. Difficulties. Imagine ka nga gidakop, gihulog o gibutang nga dito sa banga nga dito ang leon nga kung sadaan ka muna'y silot ni King Nebuchadnezzar, mga kaigan. So Daniel prayed to God and God rescued him. Giluwas sa siyang kalisod, no? O nga itong basahon ang Jonah. Si Jonah po pila sa kadlaw gabi dito sunod sa tiyan tungkol siyang pagka-disobedient. Gihulog siya sa tubig. Gipananan sa lakong isda. Gilamoy siya. Samtang dito sa sasulod sa tiyan. Tulog ka gabi. Nag-ampo siya nga ito. O niya, gitubag sa Diyos. Gibutan siya dito sa malangayuta. Dito siya giluwa sa isda. Sa ninibi. Because Jonah prayed and was delivered from the whale bellies. Mga kaigan, kung ato maso ng Acts chapter 12, sa dihang gipreso si Pedro, kung sa gibuhat niya ganito, nagkanta, nagdaig, nagampo, and was prayed by an angel. Gitabangan sa anghel sa Diyos. Nakagawas siya. And even Paul and Silas prayed in prison and were rescued by an earthquake. Samtang dito si Silas o si Pablo sulod sa prisuhan. Nagdaig, nagampo. Doon ay linog. Nangatangtang ang kanina. Nangabli ang pultahan. Pero wa sila ng dagan. Wa sila nag-eskapo. Wa sila nagpuga. Dili ito itawag ang fugitive. Dili sama karon sa government nga nagpuga daw kuno si Senator Bato nga wa man na masulod sa presyohan. Custody raman to. Sa Senate nga gi-issuehan siya og positive nagpuga nga wa man to kasinati nga gipusasan nga gidakop gantos presyohan. Lahi ni kang Paul and Silas gidakop, gikadinahan, gibartolina, gisulod sa prisuhan, gilakpag yun. O sa ibuat ani ni Pablo o ni Silas, nag-ampo in town sila. Inubanan sa pagkanta. Gitubag ilang pag-ampo, pinaagi sa linog. Nangaabli ang pultahan, nangatangtang ang ilang mga kadina, ilang mga bartolina, but they never played. Wa sila muspuga. Wa sila mapuga. So kinahigala and so on. Nagpamatod lamang nga mapag-anpo sa mga heroes of faith sa panahon sa kalisod sila ang kinabuhi. Giluwas sila sa Diyos. Both ipasabot, tingala, igsoon. Prayer is the key to beat
victory in every area of life. Ang pag-ampo mo ang susi sa kadalagan sa tasa-tagsa sa area sa atong kinabuhi. Muna nga ang pag-ampo muhatag o gahom para sa difficulties nga mabot sa atong kinabuhi.

sumala sa Besclo City. Prayer provide peace in troubled times. Ang mapag-ampo muhatag og kalinaw sa panahon sa trouble. Kay matod pa sa city, kung buhato ninyo kini, nagpasabot nga sa panahon sa kabalaka, ang atong ibuhat nag-ampo ta, niya itong pag-ampo inubanan sa pagpasalamat. Kung buhaton doon nato na, hatagan ka mo sa Diyos o kalinaw diya sa inyong kasing-kasing una-huna. Subot ipasabot kung buhaton nato ang pag-ampo inubanan sa pagpasalamat, kanang atong pag-ampo muhatag nga og kalinaw sa panahon sa trouble time, sa trouble. Kagubot sa atong unahuna. Nganong hatagan man ta sa Ginoo og kalinaw ang atong kasing-kasing unahuna, tugod lagi nga nanatak ang Kristo Jesus, kung asa ang kalinaw nagikan kaniya. Mga kaigan, Christ is the source of faith. So, kung atong susiyon ang Roma 5:1, there are three dimension of biblical peace. Ganang biblical nga kalinaw. Sumala sa Roma 5:1, peace with God comes through faith. Ang kalinaw daw sa Diyos maangko nato pinaagi lamang sa atong pagtuo, sa ato pa. Ang makangko lamang ani sumala ni Pablo, katurang nagtuo kang Hesus. Now, atong basahon ang Roma 5:1.

Matod pa, busa tungod kay gipakamatarong naman kita pinagi sa pagtukang Kristo. Maayo nang atong relasyon sa Diyos na itabok kini tungod sa gibuhat sa atong Ginoong Kristo. Subot ipasabot, ang unang dimension of biblical faith, peace with God comes through faith. Sa panahon na nagtuo ta kang Hesus, gipakamatarong ta sa Ginoo. Kay tungod gipakamatarong na ta pinaay sa pagtuo, maayo nang atong relasyon sa Dios. So napasabot nga duna na tay kalinaw diya sa Ginoo. Dili na gubot ang atong una-una. Mga kaibigan, og ang ikaduhang dimension dito ra nato makit-an sa Pilipos. Ang uno atong personal nga kalinaw diya sa Ginoo. Pero pag-abot din sa Pilipos, mga higala sa atong ibasa, makita na to dire nga ikaduha nga dimension sa kalinaw. Doon na natay kalinaw dire sa kalibutan o kanang kalinaw gikan ha? Through the power of prayer. The peace of God comes through the power of prayer. Muna ikaduha nga sumala padre nga gisgutan diri ug buhato nato ang mapag-ampo pagpasalamat. Hatagan kamo sa Dios ug kalinaw diya sa inyong kasing-kasing ug una-huna tungod kay anana ta kang Kristo. So di ato makita, the peace of God comes through the power of prayer. Kaya kung pangayon na ito, maampo ta, hatagan matabot sa ipasabot, doon ay gawin atong pag-ampo. Maangko na ito, ang kalinaw nga gihatag sa Diyos. Muna, ikaduha nga dimension of kalinaw. Ikaduha, naara na sa Lucas 2:14 o Revelation chapter 19:20, nga kung atong basaw na, peace on earth will come when Christ return to reign. Maangkon sa tibok kalibutan ang kalinaw sa panahon nga mubalik si Kristo og siya na ang magpuyo. Sulod sa 1,000 years diri sa kalibutan. Karon way kalinaw, gubot. Gubot. Muna atong bantayan karon ang sinit kinsa ba yung manglingkod. O tinood ba yun to? Kaya nangayon na mapasahin o si Erwin Tulpo. Nga iya daw kwilyuhan, liabon o sa ato pang pinulungan. Kwilyuhan niya. O iya ang bitbiton. Ang tiguang daw. Apil na si Senador sa Alan Cayetano. O mukandag sila Blue Ribbon. Committee hearing. Pero na nga ay nagpasahilo sa ito pa di na mahitabo. So gubot. Di ba gubot? Pero kung maabot si Kristo, muna'y katulog na dimension, makaangkon ang tibok kalibutan o kalinaw sa panahon nga si Kristo mabalik. Mga kaibigan, sa ato pa prayer ang pag-ampo na to, mudala yun ni og personal peace now to those who trust in Christ. Ang makaangkon lamang nining kalinaw mga higala kanto lamang ang nagsalig kang Kristo Jesus. Muna ang ingon sa Mateo City ang kalinaw comes through answered prayer. Pangayo, panuktok, panawag, hatagan
ablihan, tubagon sa Dios aron makaangkunta o kalinaw. Kung atong basahon ang Marcos 11:24, ang kalinaw comes to heartfelt supplication to the Savior sa panahon nga moampo ka, gikan sa imong kasing-kasing o nangayo ka sa imong manluluwas, aduna kay kalinaw nga ihatag sa Dios. Pero kung atong basahon sa Juan 16:24, pangayo sa tanato kinanganon, pinagi sa ngalan ni Jesus, aduna tay kalinaw. Ug sumala pa sa city, ang Diyos muhatag kanato og kalinaw diya sa iyong kasing-kasing una-huna tungod kay anak ang Kristo Jesus. Ug ang kalinaw gagikan kanya dili gayod nato matungkad. So brothers and sisters in the Lord, ang atong pag-ampo muhatag yung kalinaw in troubled times. Ang ikatulo, prayer provides protection from attack of the enemy. Ang pag-ampo nato muhatag og protection gikan sa atake sa atong kaaway. Nasayod ba ta nga sumala sa Epesos 6:11? Kitang tanan nga mga Kristohano, naging away ta sa gamhanan natong kaaway nga mao si Satanas. Pero sa Apostol Pablo, nagpadumdum na to nga kita, we are so much equipped to stand against them because of the armor nga gihatag ni Lord sa matag usa ka nato nga dapat nato pagagamiton. Spiritual armor is available for life's constant conflict. Una dapat nato baybawan, sumala pa sa Epesos 6:11, because of the armor of God nga iyang gihatag ug dapat nato gamiton. Available ang mga spiritual armor alang sa kinabuhi nga dunay mga constant conflict. Una nga matod pa sa Epesos 6:18, prayer provides power for overcoming spiritual push. Atong basaw ni Gala ang Epesos 6:18 with regards to the armor of God nga matod pa rin 6:18 sa akong Biblia, ingon siya dire, matod pa rin, hinundumin ninyo nga ang Ginoo ang maggabalo sa matag usa sumala siyang bigibuhat nga maayo ulipon man siya og dili. God himself, huwag making away og sumala pa sa 18 og pag-ampo kamo kanunay nga tabangan kamo sa Dios pinagi sa Espiritu Santo. Ayaw gayon kamo pagpasagad kundili pagpadayon hinoon kamo sa pag-ampo og ayaw ninyo kalimti ang pag-ampo nga may ang mga katawhan sa Dios. Prayer provides power to overcome spiritual force. Ug matud pa
sa 1 Thessalonica 5:17 nga akong pagbasaon higala igsoon. Usa ni kahagit sa Ginoo sa matag usa ka nato. 1 Thessalonica 5:17. Matud pa diri higala igsoon. Tungod kay kamo anak ang Kristo Jesus buhat sa Diyos nga magmalipayin kamo kanunay, magampo sa tanang panahon o magpasalamat bisag unsay inyong kahimtangan. Kung gusto ka nga makangkon og kadaugan sa iyong pagig-away sa atong kaaway, magampo ka nga walay pag-undang. Ang atong buhaton matag-adlaw, mudangop ta sa Diyos. Tuod ang Diyos dunay gahom sa pagprotektar ka nato. Tuod kay atong pag-ampo, nag-provide of God's protection. Busa mahiyala igsoon, nagtuko nga karong panahon ang matag-usa ka nato, nag-atubang ta sa daghang mga kalisod sa atong kinabuhi. Matag-adlaw. Pero nung dumi, ang atong teksto nag-provide o God's remedy mula mga pag-ampo. Balikon ako, prayer provides power for difficult time. Kung unsa man imong kahimtangan karon, kung anaman ka sa kalisod, wa kay buhaton mao ang pag-ampo. Ikaduha, prayer provides peace in troubled times. Kung wa ka na'y kalinaw, anana ka sa puno sa kalibog sa imuunahon, wa ka rin buhaton mo ang pag-ampo. O hinundumi ka nunay, matag-adlaw doon na tayo kaaway. Pero mapag-ampo, muhatag di ka na to o proteksyon from attack of the enemy. Kung gusto ka nga mag-ampo o victory matag-adlaw, watay lang buhaton mag-ampo ta nga walay pag-undang. Udangok ta sa Diyos, ilalong sayang gahom sa pagprotekta ka na to. That prayer provides. Kung mag-ampo ta, di tapasagdan sa Ginoo. Watay lang buhaton karon. Mga kaibigan, there is power in prayer.

Mudagot mi kanimo aron among masinitian ang powerful protection sa iyo pinagi sa upang ampo. Busa this morning, nag-ampo mi Lord, labi na sa tamang kaigsunan nga dunay gihambing nga balatian. In the name of Jesus, we unite our heart. Among ginainginlan ang mabalatian nga mapahawa sa tagsatag sa kalawa sa iyong makaanakan, sa iyong makatawan, ug salamat sa kayuhan nga muna angkon. Ang Heavenly Father, ikaw magaputiktar ka na mo sa matag-adlaw sa among lakaw. Irinyo ni mo among kusog ug panalangin ni ang mga farmers, ang mga laborers, ang OFW, labi na makiksunan na mo ang mga negosyante. Nga dun ay kasing-kasing sa pagtabag sa blaton sa Ginoo. Kung nagampo ni Ginoo, nga ibo pong panalanginan ang makiksunan nga dun ay loans sa uban aron makabayad sila, aron masinatian sa tanan ang paglihok sa economic tungod sa ilang paningkamot sa ilang negosyo o sa ilang mga buluhaton sa ilang farm. Lord, ikaw magalihok sa among taliwala. Lord, ikaw maguban sa tanang maalagad sa Diyos. Kaya doon ay kasing-kasing sa pagsangyaw sa purong sa Diyos. Sa pagatipan sa ilang makarnero, ihatag ang langito niya kaalam. Kasing-kasing, inubanan sa nakong gugma, kamalaka sa kalap. Huwag ikaw mag-uban silang mapamilya. We are praying Lord for our children today. First day silang schooling, umunayon man karun, bisan pa sa pitsa 15. Lord, I pray nga, ikaw magatagbo silang kinahlanon. Huwag ikaw magapanalipon sa umaanak. Tungod kay ana sila sa dautang environment, hinautunta ang divine protection ana kanila sa panahon nga mabiyahe sila ngadto sa school o mabalik ang magitugyan na ilang kinabuhi di akanimo. Tungod ikaw nasayon nga paningkamot sa ginikanan alang silang ugma sa ilang future. Tungod kami nga magilikanan, mabutang panahon, mawala mi na yung kalibutan. Magpabili na mo anak, among mga apo. Lord, I pray, nga samtang gagmay pa, buhato na mo among responsibilidad, ingon pastor sa among pamilya, nga walay usa, nga masalag, masanaag, kundili, ang tibok pamilya, ang naakang Kristo Jesus. Salamat, Lord, sa imong gibuhat sa among kinabuhi karon. Ang among pag-ampo nga ikaw magalihok sa among kinabuhi, ang wa pa mudangop sa Diyos. Tandugay lang kasing-kasing nga karumbuntag mudangop sila nga ilang masinatian ang grasa sa Diyos. Maangkon ang kapasayloan, maangkon ang kaluwasan pinagi sa pagdangop nga dunay dakong pagtukang Kristo ng ilang ginumanluwas, maghinunsul o ilang dawaton si Kristo ng ilang ginumanluwas ilang kinabuhi. Dalaygon ka sa katapusan o nga kong itugyan ang tanan si umakamot o baan sa dakong pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Well, good morning sa atong tanan. Dalaygon ang Ginoo. Ugma, ugdo natin panahon atong balikan ang kinipusay

atong isgutan. The power of a care-free mind. Ang gahong daw kuno sa kasing-kasing hiluway na sa mga

Well, good morning kang Ninlel Kagat. Amen. Hallelujah, Jesus. There's the soli. Salamat sa Ginoo sa mensahe from karon nami kayo sa pamati. Jerlyn Domingo, good morning Pastor Boy watching from Makilala North Cotabato. Og salamat po kang Francisco Yanong. Amen, amen yun, Pastor God. We are provide to all. Sumala siyang pulong sa aliglang niya kay siya man ang... Okay. Good morning kay Pastor Pamplona Buyet, Pamplona Jr. Pastor, baing aga sa imo, salamat yun sa imo nga ministry. Salamat sa imo kasing-kasing mabinuligon. Hoping and praying mahimo kang isang sponsor sa atong programa. Praying for you, Pastor. Ang ginugin, mag-a-bless sa imo para nga makabulig ka sa ministry. Ha? Josephine Tenorio, good morning. Biberde Manggubat Balaba, good morning Pastor Boy. Rosanne Bagungon, ha? Good morning po. Nida Pinar, may buntag po ni mo. Good morning Pastor Boy, watching live from Malaybalay, Bukidnon. God bless. Balira Saul Alabat Akulod, good morning. Ay, di katukuban, di na ako pabasa. Pwede mo ma-chat utro. Good morning po kang Anesita Lacerna Ayunon. Kaupod ang tanong membro sa Colabacino Alliance Church. Maying aga sa inyo. Maying aga man kay Diding Pugasa Sibug dila sa Waod. Ding, maying aga ding. Ah, Sibug Litson Manok. Maying buntag dila sa Waod. Marianita Likinan Pahit. Good morning Pastor Richard watching from Kibinton, Impasugong Bukidnon. So, kamusta po rin sa Impasugong Bukidnon? Mga lugar nga di ginako, malimtan ka niya ito. Ito kay nagkuha kong tubig, inumon diya sa Tugan River. Diya sa banga, nahulog ko, pwede na akong basa. Alberta Sulugastua, may buntag. Jima Tobilisa Balsumo Almudia, maing aga, EJ Plastic World, good morning. Igan Boy, maing aga, Igan Jima, maing aga, salamat gyud yung kasing-kasing, no? Nga, gitugutan yung adila magpwisto, mag-opisina ang kaibigan, no? Salamat gyud, no? Alberta Sulugastua, mayong aga, Pastor Boy. Oy, good morning da sa GM Fitness Gym, nag-abyo sa atong karon, no? Si Jiros Bugante. Maing aga da sa kay Pastor Dili Billy Bida, Pastor Silverio, Roger Quintabano, mga pilong kuda, maing aga sa inyong atanan. Padayon lang kamo da exercise, padayon lang kamo cardio da, kamo mag-workout, salamat gid. So, ara na da si kagawad, barangay kagawad sa Libertad, Badlagan Kapitan, si Migs Pilayo, good morning papang! salamat gid sa inyo. George Landris, good morning, Igan Pastor Boy. Salamat sa balang pulong sa Diyos. Amen ug amen. Oy, maing aga kay Maria Teresa Saladar. Day, maing aga day. Good morning, Pastor Rick Cleve Bangalut. Kamay pag-inugid, baga panalangin sa imo balang kong mabinuligong kagid sa Bulaton sa Ginoo. Barangay Kinayo, maing aga manda sa akong kasin, Bibing Kasibuakaro, kay Uncle Muloy, maing aga. Edwina Doanan Carisusa, may buntag po diya sa Valencia City. Angging Lensahay Lusano, ha? Good morning Pastor Boy, likewise. May buntag po diya sa Kidapawan. Kang Mi Bautista, may buntag mi. May buntag po diya kang Mama Munit, ha? Mama Munit, salamat kayo, ha? Usapog kang gamit sa Ginoo nga imong matabangan ang Bulaton sa Diyos. Corazon Bagyo Sirognas, may buntag diya sa Don Carlos. Lisa Arlante, amen, amen, glory to God. Good morning, Pastor Boy. Marilyn Orasyon, good morning, Pastor Boy. Pre-request ko sa akong papa nga karon sa ospital. Naglisuro ginhawa, I'm watching from Andap, Laak, Davao de Oro. So Lord, ayuha ang papa ni Igan Marilyn Orasyon diya sa Davao de Oro. Nga naglisuro ginhawa, sa ngalan ni Jesus, tuguti siya nga makasinati o dakong milagro nga mabalik sa normal ang iyang pag-inawa. Kung doon ay problema ang lungs, in the name of Jesus, ikaw mag-repair na ana. Ni ana, salamat Lord. In Jesus' name, amen. Normally, Gamo, good morning. Maritis Palmis Espino, Pastor Espino, maing agad na.
sa Santo Niño, Consolacion Boy, sir. Amen. There is power in prayer through faith of our Savior Lord Jesus. Elena Kanakan Kanay, amen. Glory to God. Good morning, Pastor. Linlin Montisa, good morning, Pastor Boy. Tanan kayo na kung wala nagpag-ampo, wala jud ang tanan. Tinood na. Yolanda Balangaan, good morning, Pastor. Likewise, Elimari Talisa Aeroplo, glory to God, amen, amen. Nel Pati, good morning, Pastor Boy. Pagkanindot kayo sa minsay sa Diyos, nga giwali ni mo, Pastor Boy. Glory to God, ha? Salamat, Pastor Boy. Nandindot kayo minsay ito. Kaya ginoon na tudo na ito. Ang pag-ampo, muhatag ka na ito, no? Ugahom sa panahon sa kalisod, sa panahon sa trouble, o sa panahon sa pag-atake sa kaway. Muna nga may nampuong yun ta. Jimmy Heidi Ulili, good morning, Pastor Boy. Salamat sa pulong sa Diyos. God bless. Kamusta ka muda sa Lower Bakulan? Kabay Panginoon, mag-bless sa inyong negosyo, sa inyong farm, kahit sa inyong lawas, sa inyong health. Roldan Canelo, Pastor, good morning, likewise. Consolacion Boy, sir, amen, glory to God. Hallelujah. Biti Jen Pilapil, Pamatian Gido Bisin, may buntag, Pastor Ed, Pastor Gina, Pastora Gina, Pamatian Elinita, Elina Kanakan Kanay, amen, Pastor Boy. God is good all the time, power in prayer all the time. Nel Pati, amen, ug amen, glory to God sa balang pulong sa Diyos ning kabuntagon uban sa awiting makalangit. Salamat, mahal na mong Pastor Boy. Nelda Mansabid, good morning, Pastor. Pagkanindot sa pulong sa inyo, agig pahinumdom. Pahinumdom sa matag-usang mga Kristuhanon. Salamat. Alma Labadan, kagat-kagat. Good morning, Pastor. Carlos Villamor, gantuan ko. Dalaygo ng balang pulong sa Diyos. Amen, ug amen, Lord Jesus. God bless, Pastor Boy. Salamat kayo, Igan. O salamat po kang Consolacion Boy, sir. Salamat sa manindot nga minsay karong buntaga pinagi kanimong Pastor Boy. Dalaygo ng Diyos. God bless us all. Amen, amen. Jocelyn Barbo, Nangingog City. Salamat, Pastor Boy, sa balang pulong sa Diyos nga imong giwali. Ang pag-ampo makatag dakong hinagiban sa among kinabuhi. Dalaygon ang Diyos. God bless, Pastor. Og sa tanan na minaw from Hingoog City. Rosel Turay, amen, og amen. Consolacion Boy, sir, amen. Pray without ceasing. Glory to God, amen, amen. Elita Sharot, ha? Diya sa Nicolas Don Carlos, good morning, Pastor Boy. Salamat sa minsay nga among nabati karon. God bless, ha? Kanatong tanan. Amen.

0: O sa may mong mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
1: Ano ang mensahe sa katawan na naminaw karon nga mo gamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya pastor sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
0: Okay, salamat igan, salamat igayo.
1: Okay pastor, salamat po pastor.
0: Okay.
2: No, nganong katakian ka man?
3: Sakas kaayo ko hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pasod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan or sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wadji hapoy alibyo.
2: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
0: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
5: Natik sa imo kanina pastor nga dili member pero permi ko nagwan. Ako sa una di ba nagtestimony ko pastor nga nagpalit ko sa imong gym kay namukol akong ibabaw bisag sa palad pastor.
0: Oo.
5: Oo nya. Tapos pastor karon nintindi ko ana mi gym kay ako bisag dalungan pastor basta. Basta manghinga tuli ko, pastor, na may muragahi, pastor.
0: Okay.
5: Basta patunuan ako, pastor, salanayan ako sa regime, pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag nahilis bitaw ng mga mugaw.
0: Oo, mugawas na sa iya.
5: Mugawas na, pastor. Okay. Malipay yung ko, pastor, niya. Ako dahil yung kuano niluan sa butun ba, pastor. Oo, pastor. Oo, namintindi ko, pastor, ano yung mabindi, pastor. Salamat yung pastor.

0: Mindanao, Visayas Headlines. Mindanao, Visayas Headlines.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:36.
0: Mindanao, Visayas Headlines. Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan ng mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Ug karon ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headlines. Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dalay ko ng Diyos sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. Auga sa ngalan usab sa itong Aroma Herbal Oil ang pinagpalang haplasa. Sa ngalan sa mga radio kaibigan stations o sa atong laing pang mga almost 50 radio station, partner stations. Auga mausab sa itong mga reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Don Danggalio. Uban-uban ta, sulod aning pipila ka mga minuto, hangtod alas 6. Aron sa iron, ang pipila ka mga balita, pakita mo din sa Mindanao o gamausap niya sa Visayas. Atod ka nato sa produkto ng Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Adlaw nga Lunes karon o gapit sa 8 na ning bulan sa Hunyo 2026. Baguhay pa lang atong dungog ang programang pinagpalang musika. Ato na kauban si Pastor Richard Danggalio, broadcasting live dito sa Radyo Kaibigan Surala, South Cotabato. Ang mga programa igsoon, magnagasugod alas 4 sa buntag o gamatungo kini matag buntag, busa akong gidapit ang tanan, nga wapag yung magkapaminaw ni ini o nakachun in na karon. Ang programang pinagpalang musika hatod gihapon kanato sa produkto nga Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. Og sa tong Aroma Herbal Oil atong pinagpalang haplasa. May buntag di ay sa kalilangan sa atong mga kaibigan di ug atong mga tigpaminawan sa atong duha ka mga partner stations diha. Ana po laing station diha nga pagabuksan karong murag pizza 18 o 16 kung di ko masayaw pa. Asag ibitar kita sa iyang o sa ilang pag-abli sa mga bagong istasyonan. Anyway, kanyang tanang ato mga listeners diha sa kalilangan. Karong adlaw, muabli ang bagong lami ang litsunan diha. Ang sibog litsunan manok, duha ka mga litsunan dungan abli unya diha. Ang usan mo tan diha sa Puro 4 sa Uwis Poblasyon na Kalilangan. Yaragyod sa tapad sa bus terminal diya sa Kalilangan. Ang usapod ka pwesto nga buksan unya mao ang nagyapon sa Uwis Poblasyon na Kalilangan na diya sa likod sa Farmacia Chavinya. Sumun ko sa likod sa Farmacia Chavinya diya naimutang ang brands, laing brands no, sa Sibog Litso Manok nga kansang min yud nga litsunan na naimutang diya sa Wao Lana del Sur. Gipanagyan kini kaibigan na diding Sibog. So at tumoy ito para sulay ninyo oga palit mo dito oga Sibog Litso Manok. Makasulay naging mo og lami ang Litso Manok. Frisco kanuna yung ilang manok diya, lami pagit pagkatimpla. O saan tumoy doon niya mga kaibigan. At oras karon 40 minutos makalipas alas 5. Ania ang ulan tudning sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.

0: Nagpanawag sa itong cellphone at sa ning wagon. Hello, good morning. Naka-on air ka, Igan, o sa may atong tuyo?
1: Good morning.
0: Good morning.
1: Igan. Kadawad inindalawahan. Mag-meet mo karon, Pastor, sa Kuan, kay Igan.
0: Igan, naka-on air ta, Igan, ha? Naka-on air ta? Naka-on air ko. Okay. Mag-remit daw. Huwag itong paminaw ba? Kuliktor. Balita pa itabong ito sa Butuan City, mga kaibigan.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Ulitaw nga taga-Gaboy na Vista Agusan del Norte nakuhaan og drugas sa Butuan City.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Samtang balik na sugod ang karong adlaw ang naandang adlaw sa trabaho sa LGU Iligan. Iligan City.
2: Mindanao, Visayas Headlines.

0: Laing luan tudling sa ato mga balita mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Magtiayon did on arrival human mabanggaan og van sa pangantukan Bukidnon.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Og balita pa itabong ato sa Bohol mga kaibigan, grupong nagidudahan nga adunay sabon na modus na sigpatan sa Bohol.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Samtang 5.1 milyon nga giingong nga smuggled nga sigarilyo nasakmit sa barangay Kamanga, tukuran na suspeka dakpan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Og sa atong balitang hiligay nun mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Liburera pilason sang ginbuno sang pangayaw sa maasim Iloilo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Pusang ulan tudling sa atong balita. Driver sa Baobao gipusil patay sa may Surigao City.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Mga kaibigan, mao kining ulan tudling sa atong balita. Tud kanato sa produkto nga Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula. At tangi ang detalye niini. Sa atong mga listeners nga adunay mga pangutan na mitungod sa atong produkto. Tiks lang mo mga igan. Tiks lang paliga. Tanan ay pangutana. Tiks lang. Kung kinara itawag kay dili lagi ka balong mo tiks, unya na lang human sa programa pagkalampas alasay sa. Apan ko ikaw, adunay testimony sa kaiwan nga naangkon. Posible kaiwan sa mong bana o sa mong anak o sa mong asawa. O sa imong apo sa bakadiha nga personal ka nakasaksi sa maong kayuan, pwede nimo igsoon itawag din he. Ipaabot ang maong testimony sa kayuan na angkon, madungog on air magsuona na maong testimony. Busa ayaw kadlok, ayaw kaulaw, tawag sa numero 09-2771-12111. Tosbon ko ang numero nga asaw pwede magkatawag o ipabot ni mga testimony mo ang numero nga 09-2771-12112. Korte 4 minutos makalipas ang alas 5 o karon sa detalye sa itong mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Aulitaw nga taga-Buena na Vista, Agusan del Norte, nakuhaan o gadruga sa Butuan City. Alang sa detalye at nunduwat ng report ni kaibigang Dondon de Los Santos, nanukad sa 93.9 na Sunshine Radio Butuan City. Kaibigang Don, ibalita mo!
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Tingkagol sa karsel ang usa ka ulitaw human kini nasikop sa gikasang drug bypass operation pasado alas 9:39 kagabi sa Purok 13, Barangay Libertad, Butuan City. Nailang suspitsado nga si Harvey John Pablo Toledo alias Harv, 34 anyos, walay trabaho nga residente sa Purok 5, Poblasyon 1, Buena Vista, Agusan del Norte. Sa operasyon nga gihimo sa ginsakpan sa Butuan City Police Station 3, nakawagikan sa posisyon sa suspect ang duha ka sa siya nga dunay sulod sa gituang shabu nga mitimbang og 30 gramos og may valor sa 24,000 pesos. Lakip sa nakuha ang usa ka cellphone, usa ka single motor, pitaka og siyam ka tag usa ka libo ka pesos na kwarta diin usa niini ang tinuod nga mao'y gigamit isip bypass money. Gidala sa Butuan City Police Station 3 ang naristong lalaki lakip na ang mga nakumpiskang butang alang sa tukmang disposasyon samtang gikay ang kasong ipasaka batok nini. Gikan din he sa 93.9 Sunshine Radio Butuan City. Kini si kaibigang Dondon de Los Santos sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula o Aroma Herbal Oil ang pinagpalang haplas para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Daghang salamat kaibigang Dondon de Los Santos na nandukad diha sa Sunshine Radio Butuan City sa maong report. At ang iyang pag-abot sa Roma sa maong istasyon ng kaibigan diha mismo sentro sa Butuan City. Okay, mausab sa atong Vegemax Plus, ang atong pinakamin sponsors ni maong programa. O mausab sa programang Pinagpalang Musika. Laing balita mga kaibigan. Ikan dito sa Butuan City at tutag Iligan City. Balik na sugod karong adlaw ang naandang adlaw sa trabaho. Ang LGU Iligan City. Aron ihatag kanato ang detalye atong duwatong report ni kaibigang Dudong Flores nanukad sa Freedom Radio 91.5 Iligan City. Kaibigang Dudong, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Balik na sa naandan nga oras sa trabaho ang tanang opisina sa lokal nga kagamhanan dinhi sa Dakbayan sa Iligan uman nga mipagawas sa Executive Order Number 60 Series of 2026 si Mayor Freddy Siaw. Epektibo karong adlaw, Hunyo 8, 2026, tanang opisina, departments, division and units sa LGU Iligan balik na sa regular nga office hours gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon gikan sa Lunes hangtod sa adlaw Bernis. Balita hatod kanato sa BG Max Plus nanukad dinhi sa Freedom Radio Iligan City para sa Mindanao Visayas Headlines. Ini si Dudong Flores reporting.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dan salamat kay bigang Dudong Flores of Freedom Radio Iligan City sa maong report. Korente 8 minutos makalipas alas 5 magkaibigan, kadtong gusto mag-testify, magpabutog testimony sa kayuan nga naangkon, pwede ragyod mo tawag kanato. Karon samtang ka programa ta mga kaibigan, mga kaigsoonan. So tawag kadtong abot magpabutog testimony, ayaw gyud og kaulaw ya kadlok. Ipabot ang istorya sa kayuan mo naangkon gamit ang produkto nga Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Ayop, okay lang atong Facebook Live karon mga kaibigan na. Kanya mang good, medyo kalit o kawala akong internet din eh. So kinalan kong magagamit sa akong data. Palangin nga magka-live ta karon mga kaigsoonan mga kaibigan. Asmon ko onya opening sa lamiang litsumanok diya sa kalilangan na kalilangan bukid noon ang sibog litsumanok. Doa ka pistong usan na dool sa terminal ang sa likod sa Farmacia Chavinia. O katong buhot mo palito Vigimax Aroma onya kalilangan diha ko onya sa mga opening magdala ko onya katong gusto palit sa atong aroma o atong Vigimax mga kaibigan makingsonan. 50 minutos makalipas alas 5, laing balita mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Gikan dito sa Iligan City atong Siron, pangitabo balita din ni sa Bukidnon.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Magtiayon did on arrival human mabanggaan o gavan sa pangantukan Bukidnon. Aron ihatag kanato ang detalye atong duwatong report ni kaibigang Charimi Pahangin nanukad sa 98.5 Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Charimi, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
4: Wala makaikyas sa kamot sa kamatayon ang usa ka magtiayon human malambigit sa grabing aksidente tali sa ilang gisakyang motorsiklo ug usa ka van sa Maramagwao Road Peroxides Barangay Lantay Pangantukan Bukidnon pasado alas 5:20 sa buntag niadtong Hunyo 6, 2026. Ang mabiktima mao si Christopher Aho, 44 anyos, ug iyang asawa nga si Marisa Aho, 43 anyos, mga residente sa Puruk 1 at Duyon Pangantukan Bukidnon ug parehong empleyado sa Sumifru. Sumala sa investigasyon sa kapulisan, gikan sa atuyon ang magdaayon ug padulong sa Barangay Barandia sakay sa ilang Honda XRM. Apan sa diyang mabot sa sila sa kurbadang bahin sa kasada, usa ka van gikan sa pikas direksyon ang giingong nakasulod sa ilang linya nga mahinungdan sa direktang panagbangga. Tungod sa kusog nga impact, nabulandos ang motorsiklo ug nalabi ang duha ka sakay niini. Ang driver sa motorsiklo nahulog pa ilam sa usa ka truck nga nakahulong sa naplane sa dalan. Ang van usab ibangga sa mong truck human sa unang panagbangga. Nakaangkor mga samad ang 18 anyos nga driver sa van nga taga Mambuhaya, Waolano del Sur o gidala dayon sa ospital alang sa pagdambal. Samtang magtiayon nagkaagong magrabing samad sa ulo o literar ang kapatay pag-abot sa tambalanan. Parayang pang-imbisigasyon sa kapulisan sa nahitabong aksidente, samtang ang driver sa van, ananakaroon sa kasudiya sa mga otoridad o nagatubang sa posibleng pagwasak o kaso, batok kaniya. balitang hirugrato sa Vegemax Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Nanukadala may kasi 98.5 Radzo, kaibigan Valencia City no Center. Crazy Igan Charme S. Pahanggin para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagan salamat kaibigan Charme Pahanggin sa maong report. At ito natin sa produkto ng Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula mga kaibigan na palit din ni Tagbayan sa Valencia. Diya mismo sulod sa Alcueno Emporium o sa Dakong Commercial Building sa sentro sa Valencia na Himutang. Kita lamang ang daang opisina sa kaibigan kaya diya mapalit ang atong produkto ng Vegemax o Aroma. Mga kaigsunan, napoy bayo sa diha. Pag namo sa kalilangan, napalit diha sa Madayag Store. Bago ay pala naka-deliver dito o 20 ka butilyang Vegemax. O murag 50 ka aroma kundi ko masayop. Grabe kusog atong produkto diya sa kalilangan. Diya sa usan na ka-grocery store zone, Madayag Store. O niya, napoy dakong butika po diya ang butika kalilang. Grabe kusog po. Kaya mo palitin silang aroma ito zone. Kinakartag-sapot ka karton. O niya, itong haplas. Tag-trend amin ang atong Vegemax. Tag-trend na kasagarang kabutilya. Dali na mahurot. O yan, napo diya kang kaibigan at Lord na Ibkas sa kanilangan. O kang kaibigan na Marites Brasila. 53 minutos makalipas alas 5 mga kaibigan na laing balita. Gikan dinis mo kinon at tutang buhol mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Grupong gidudahan nga adunay sabo na modus na sigpatan sa Bohol. Atong sayron ang detalye pinagi sa report ni kaibigang Nora Canelio Acas nanukad sa Hot FM 93.5 at Tubigon Bohol. Kaibigang Nora, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
5: Nasigpatan dito sa Dakbayan sa Tagbilaran ang usa ka grupo sa mga vendor nga namaligya og detergent powder o sabon pang laba gamit ang kadudahan nga estilo. Ang maong hitabo naghatag og kabalaka sa mga lumulupyo human namatikdan ang paagi sa pagpamaligya sa maong grupo susama kaayo sa sabon modus nga baguhay lang nabalita og nakuhaan og aksyon dito sa Sugbo diin daghang mga driver og motorista ang nabiktima pinaagi sa pagpamugos og pagpangilad. Ang publiko gipahinumduman nga mag-amping og dili basta-basta mo salig kun adunay dinalian nga mohatag og libre kunuhay nga produkto apan sa kaulahian pugso na hinuon sila og pabayad og dako nga kantidad. Kini nga kabalaka nagsumikad sa nahitabong dako nga operasyon dito sa Cebu City niadtong Mayo 30, 2026 diin hingpit nga gironda og dadakpan sa Cebu City Police Office ang 18 ka mga vendor ubos sa direktiba ni Cebu City Mayor Nestor Archival og CCPO Director Colonel George Ilanan. Ang ilang modus mao ang pagpangayo og ID sa biktima, picturean kini og mo-claim nga paryente sila aron pugson ang motorista nga mopalit sa ilang produkto sa mahal kaayo nga presyo. Human kini giingong gihatag isip libre sa sinugdanan. Sa pagkakaroon gitrace na ang maong mga vendor aron mas kung unsa sila kalihitimo. Nanuka din hi sa Hot FM 93.5 to Bicol Bohol. Alang sa Vegemax Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Kini si Nora Canelio Acas reporting alang sa Mindanao Visayas Headline.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kay bigang Nora Canelio Acas. Nanuka diha sa Hot FM to Bicol Bohol. Ang produkto nga Vegemax o Aroma exclusive mapalit diha mismo sa istasyonan sa Hot FM sa Tubigon Bohol. Busaan na lang mo diha sa Tubigon Bohol mga kaibigan. Diha palit ang produkto nga Vegemax o Aroma.

0: 56 minutos makalipas sa 5 laing balita, mga kaibigan. 5.1 milyon nga smuggled nga sigarilyo na sakmit sa barangay Kamanga, tukuran suspika dakpan. Aron niya takan atong detalye atong duwatong report ni kaibigan Francis Ralph Lim, tanukad sa barangay Radio Gipo, Sambuanga del Sur. Kaibigan Francis Ralph, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Na dagpan ng usa ka 37 anyos nga lalaki nga wala nahingalin sa mga kapulisan gikan sa Cotabato City atol sa anti-smuggling operation dadtong dapita sa barangay Kamanga, lungsod sa Tukuran, Zamboanga del Sur. Kagahapon adlawa, Hunyo 7, 2026, nasakmit sa mga operatiba ang 90 ka master cases sa Diamond Cigarettes nga walay BIR tax stamps ug health warning labels nga dunay kantidad nga kapin 5 milyones ka pesos. Ang suspek ug mga ebidensya ana sa kustodiya sa Tukuran Municipal Police Station alang sa pagsangat ug tukmang kaso. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo, Sambuanga del Sur. Para sa Vegemax Plus, sa pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Kini ang inyong kaibigan, Francis Ralph Yemet, para sa Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dang salamat kaibigan Francis Ralph Yemet sa maong report. Balit ang ligay nun mga kaibigan, Laborer Pilason, Sangit Buno, Sang Pangayaw sa Maasim, Iloilo. Alang sa detalye at tunduhat ng report ni kaibigang Randy Lasa, anukad sa JTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Padayon ni Gabulong sa ospital ang laborer nga lalaki nga ginbuno sa pangayaw sa barangay Abilay, Maasin, Iloilo. Ng lalang biktima sa kay alias Teddy, 54 anyos sa sabit ng lugar, kag ang suspect na si alias Ricky, 50 anyos sa barangay Nagba, Maasin, Iloilo. Sunungo kay Police Lieutenant na Siron M. Pedrar, hepe sa Maasin Municipal Police Station, ginpayag niya nga upon nag-inom-inom ang duha sa balay sang ginkaduan nila nga lubong sang natabo ang insidente. Sulumpa sa iya bangod sa karugbon, may pagbaisay nga natabo kagilayon na ginbuno sang suspect ang biktima. Dugang pa wala sang daan nga nagutaanon ang duha bangod nga hindi man sila kilalahay. Nakaagom sang pila sa tuungan dyan ang biktima, padayon nga ginabulong. Samtang gilayon naman nga nagkapalagyo ang suspect, kag padayon ang at pulsot operation sang kapulisan. Sa ngalan sa Bigibox Plus ang pinapalang kapsula, kag aroma ang pinapalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan diri sa 95.5 JTFM Lambunaw, Iloilo. Tunog na, baskog pa. Ay.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Katapos ang balita, mga kaibigan. Driver sa babao gipusil patay sa Surigao City. Alang sa detalye atong duwat ng report ni kaibigang Rinalyn Rosette Martinez, nanukad sa DXRM Tagbin na Surigao del Sur. Kaibigang Rinalyn, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
4: Padayon karon ang gihimong imbestigasyon aron mailhan og madakpan ang suspetsado gamit pusil patay sa usa ka driver sa Baobao bandang alas 10:30 sa nakalabay nga gabii sa busong jeepney terminal sa kilometro 4 Barangay Luna, Surigao City. Nailan ang biktima nga si Risley Sistuna Altizen, 27 anyos ulitaw, driver residente sa Purok 2, Barangay Uslaw, San Francisco, Surigao del Norte. Sa impormasyon gikan sa Surigao Component City Police Station, dunay nakalalis ang biktima nga wala mailhing lalaki sulod sa terminal dinto nga tunga sa ilang lalis, mibunot sa armas ang suspek og gipusil ang biktima nga naigo sa ulo. Tungod sa nahiaguman nga samad pinusilan sa ulo, gideklara nga patay ang biktima sa lugar nga nahitabuan. Samtang ang suspek daling misibat agi sa exit sa terminal, nakarespondi usab ang kapulisan nga mihimo og pagproseso sa crime scene samtang naglusad usab og hot pursuit operation batok sa suspetsado sa karon padayon pang gisuta ang motibo sa krimen og nagtigom sa dugang mga ebidensya alang sa pagpasaka sa usong kaso batok sa responsable sa krimen. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbin na Surigao del Sur, kini si kaibigan Rinalyn Rosette Martinez sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagan salamat kaibigan Rinalyn Rosette Martinez sa maong report. Mga kaibigan, kapsan tag-uras sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula o sa atong aromable oil ang pinagpalang haplas. Sa ngalan sa mga partner stations and reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Dandang Galio, temporaryong manamilit umagaingon. Prevention is better than cure. Amping mga kaibigan, Dalaygon ang Dios.
1: Mindanao, Visayas Headlines.

0: prizes o mga giveaways dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
2: Doon natadiri no accessible o affordable nga printing services.
3: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
4: Kinsa ni palihog taga-asa?
5: Si Margie Tiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
4: Ah, yes. Padayon igan o si atong i-testify? Padayon.
5: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
4: Taas ay mong, asaman, kanang naka-try tawas. Kinakaroon, pira nakadlaw ka di o para sa atong aroma.
5: O, saluyan sa Ginoo, Pastor, buotan ang Ginoo't among kinabuhi.
4: Amen. Okay, salamat din kayo sa pag-testify.
0: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
0: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
0: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa salit sa second floor. Very high blend chili paste.

0: Happy anniversary.
1: I love you.
0: Akong gift nimo.
1: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
0: Ganahan ka?
1: Salamat, Han.
0: Di pa.
1: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
0: Ang unsan?
1: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayaw pagkahimo. Mahal nino.
0: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
2: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
1: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
5: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
6: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
7: Ay, daw, ay, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, ay.
1: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
7: Dahil, ay, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
1: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
1: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Kanindot, no?
1: Busa.

0: sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa nay lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
1: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
2: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
3: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
4: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
4: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: O sa may ato igan?
8: Ako po, testimony ang aroma.
7: Aroma, yes, gagamit ka aroma.
8: Oo, oh, nga-aplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanyang mga katul-katul. Importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
7: Wala.
8: Ang katulang gaplas na mo, ang aroma lang.
7: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
8: Sa Ginoo, Pastor Dan.
7: So, Igan, salamat din kayo. Kinsa ka na pangalan, Ani?
8: Noel Estina.
7: Noel Estina, diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
9: Surprise, Lola!
10: Hala, on siya na!
9: Happy anniversary, Lola! Lola!
10: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
11: Naapay ba nga t-shirt, oh?
10: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga naatong nawot o mga giveaways para sa bisita, Lola! Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya! Sikang mahalog kadaghan sa galastuhan karo, ingunani pakabunggag inyong selebrasyon?
12: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
13: Yes, Granny Oy! Kaysa GRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra!
14: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
12: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD Quezon Printing Services.
14: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: 5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang
0: dahil. Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang.
0: Ingawa, kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Buhi. Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chan.
4: Tukmagtak na sa Radyo Kaibigan. Mauni ato ni alas 6:31 sa Budag. Baga kaigan mga driver nga magayag ulo di yung motor. Balaot traya karon sa klase ha mga single nga motor. Ito ang mabalaot trapiko ba? Bisag intersect nga estudyante. Lami agin ninyo po riyab. Nanabag na ay checkpoint. Ahinay na yun. Kurang ganinig CCTV ning atong syudad. Wala na. Why checkpoint? Ito na unahan. Pag-abot na nag-over speeding ng panuwaya na. Ay nako. Magandang umahan. Ang mga nakadawat sa programang Baruganan Kaibigan.
5: Orasyon para sa mga buhaya sa maleta.
4: Iran mo kami.
5: Oh mga buhay. Budget sa flood control sa inyo napunta. Kailan kaya kayong lahat mawala at magpahinga? San?
4: Dilibihiran mo kami.
5: Milyon-milyong pera ang inyong kinuha. Pag nanakaw ay di nyo na makontrol ng bukol.
4: Dilibihiran mo kami.
5: Pera

0: sa duang nasod. Sayop tong sa Facebook ang ipost, ha? Fake news to, fake news. Ang klase magsugod gayod karong adlaw sa tanang mga pampublikong tulungaan sa entero nasod. 26 million kapin ka mga tinunan ang mutungha karong adlaw, mo eskwela, busa, mga driver, hinay-hinay lang, bahalag hinay-hinay, basta kanunay. Unsa man ang magdali, unya magkabali-bali ka ng inyong lawas. Apil ang mga mitabok nga madamay anang inyong mga pinadaganan, mga panuway mong dagko, kauban mga panuway gagmay. Exercise sa umaga! Isa, dalawa, tatlo, tatlo, apat, lima.
1: Dalawa, tatlo, apat, mayurya lumunda. Lima, okay. Tatlo, walo, minurya lumukso. Kayo lang sa sinago, gumising na kayo, halika na.
0: Mag-exercise sa'yo, yehey!
1: At okay. Huwag lang yehey! Na-

0: All right. Oh yeah, deliver malita to the left. Deliver malita to the right. Ah, di ba? Ano'y ginaingon nga?
1: Apat mayorya lumundaga.
0: Yehey, magandang-magandang umaga po. Subukan ninyong maghiring. Kakaladgarin ko kayo. Kukwelyohan ko kayo. Subukan ninyo. Ah, di ba? Pagkanindot sa pamahayag. Subukan ninyo, di ba, kakalad ka rin
2: po. Papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan at I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng blue ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Italagang papahuli kita. Kung hindi pa pahuli, kung ayaw nung usa, bibitbiting kita, kukwilyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate blue ribbon chairman.
0: Ah, di ba? He is the legitimate blue ribbon chairman. Pero, nangahiyo siya ang depensa, pagkauman sa istorya, pagkaugma. I am sorry. Oh, at least, nangaignore man mo na. Ang tao nga nasa kasuko, daghan masturya mo na ginaingon nga og nunatas kasuko do not talk, di ba? Ayaw istorya kay kanang imong istorya mahimo nang kana ang unsay tawag gani emotional ka. So if you are emotional, kanang imong istorya dili na mao. So pagkahuman sa istorya, kakalad ka rin kita, kukwelyohan kita. Oy, di wala. I am sorry. Oh, di ba? I am sorry. Inanagin ang kinabuhi. Kung masayop ta, mantigog yun ta, mangayog pasaylo kung nisipyat. May ginaingon nga, wa may taong perpekto ning kalibutana. Ang tanan, usahay, musipyat manggod. Di yun na kalikayan. Natural yun na walay taong perpekto. Once again, ha? Akong klaroon, wala yun taong perpekto. Bisa na gani. Sa kanta bito, palipat-lipat, normal man na. Iyaman ang choice. Iyaman ang katungod. Doon na ginay pagbalhin-balhin, kaya man ang katungod. Diba? Diligin nato na ikalimod nga magbalhin. Huwag mabuot mo, mabalhin ko. Ako man ang right. Huwag dito ko spikas. Kinsa, butan, magkuninyog. Balhin ko spikas. Ako man ang katungod. Sakto. Huwag mabalhin ka spikas, balhin. Huwag balhin ka spikas, balhin. O, diba? Di balhin-balhin lang pag may time. Hallelujah! O na ginaingon, pag may time, balhin-balhin lang. Kay iyaha ng katungod o asa niya gusto, muad to kay iya man ng right. That is my right. Okay, balhin ko niyo, butay mo. Balhin ko spikas, butay mo. Ug asa niyo ko, butay mo. Diba? Inanagin ang kinabuhi. Ug asa ko, ako ng katungod. Kay, na ginaingon, walay butanay. Kay kining atong nasod, demokratikan nun. Ugasa ko, ugasa, amo lagi ng katungod. Ayaw na ninyo igwa na kay amo ng right. It's all right. Magandang umaga po kaninyong danan nga naminaw sa tagsa-tagsa kari Joses. Paminawad si Cisconero.
3: Hindi ako kakampi ni Martin Romualdez. Kaya lalabanan ko sa at lahat ng panglilin lang niya. Una, papatunayan kong hindi totoo ang mga panggigipit at paninira ng mga testigo niya laban sa akin at mga senador. Pangalawa, tututulan ko ang paglilihis at diversyon na ginagawa niya palayo sa kanya at sa kamera. Pangatlo, hindi ko papayagang sirain ang mga senador pag away-awayin tayo at sirain ang institusyon ng Senado. Pangapat, pinaniniwalaan ko at saludo ako kay Sergeant Gutesa at iba pang katulad niya sa paglabas ng katotohanan. Panglima, hindi ako matatakot banggitin ng paulit-ulit ang kanyang pangalan, Martin Romualdez.
0: Diba? Martin Romualdez. Walay magbuot nako pagkahuman ani og mubalhin ko. Sakto! O, balhin siya! O di, eleksyon da yun. Oh, 12, ewan ko, kailan ba naging majority ang 12? Paminawan ninyo ng pamahayag ni Senador Loren Legarda ha. Actually, doon ay statement ang IBP nga tama. Ilan man ang statement. Doon na po ay statement ang mga Dean of College Universities, law for mga College of Law. Sakto ang 12. Ewan ko. Ila po ng katungod. Ewan ko. Kailan naging majority ang 12? Paminawa ka na ninyo karon taod-taod. Kabung tanan nga naminaw sa tagsa-tagsa ka radio sets. Magandang umaga po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Mubiagin daw, Luzon, Visayas, and Mindanao. The decision is yours. Kaninyong tanan, inyo ka ng katungod ug asa gyud mo. Under the law, but we cannot bend the law. The law is harsh, but it is the law. Luzon, Visayas, and Mindanao. Mabiyagin daw, Mindanao!
4: Assalamualaikum!
0: Walaikum wasalam!
4: Mga igsoon! Gimpiyagin daw,
0: Mindanao!

0: Ano ang nangyari sa internet? May pa ang ulod, paspas pa nga mukha mang. Pero agamong internet, gakamang. Anong nang internet? Ah, internet? Hallelujah! Internet! Once again, magandang umaga po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Di kasod to isa, kasod. Asolodra, arang-arang kay makasodra. Good morning, day ka Ma'am Angelica Wadyong. Diha sa Migtulod. From Angelica Binata Wadyong from Migtulod. Kuan man ni Migtulod, sakop man ni sa... Kuan? Diha, sige. Unas, lilingayon, Migtulod. Diha, dapit na. Good morning, kaninyong tanan nga namin. Tuya o na, kaninyong Luzon, Visayas,
1: Aran, Mindanao! Aikom!
2: Mga igsoon, gempi agendao.

Mindanao, kaninyong tanan. Ato na mga yung nandan ng atong programang baruganan. Una daw maghisgot yun o mga isyo may kalabdanan sa dagan ng atong probinsya na ba? Ng atong nasod, pinalanggang nasod ng Pilipinas. Kaninyong tanan, uban kamo ganako, duko kitang tanan, duyog kamo ganako, alang sa atong bulawano pagampo.

0: alang sa itong makiigsoon ng mga IPs. Amoy noy, na deyo to langit, ag para kalanoy kangarano no Mario. Og ko ini ata noy kumagano katuman, kapag sugo na kay tuso ini no kalibutan. Di mo no alaw, bogay ko ito koonon. Noy nog ko ilango noy puigo ako'y ka mga oto, no makasasalo susungo og puigo noy kautaw. Agad hunto no, nakasalo ka nami, buligi ko'y oyogo no goy, og go alab do agad, no ko'y no maruot no batasan. Amen. Alang sa tumakigsuna ng mga Muslim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulil Rahirabil Alahmin Arahmanir Rahim. Malikyaw midin, iya ka na budua, iya ka na stakim, idinazara dan mo stakim, siya talasin na namdahalayim, gairil makdubelahim, wala dalin. Amen. La ilaha illala, Allahu Akbar!
1: Isumbo mo kang Engineer Romy Chang sa Barukanan Kaibigan.
0: Once again, magandang umaga po. Welcome na usab sa tuwang Monday edition sa tuwang programang Barukanan sa Kaibigan Pizza 8 ning bulan sa Hunyo. Karon ang unang adlaw, 26 million kapin ka mga tinunan sa pampublikong tulungan, apil na mga pribado na magtungha karong adlaw opening sa tuang school year calendar 2026-2027. Samtang sa atong pampublikong tulungan, karong adlaw ipa-implement na agni ang three-term school calendar. School calendar overview, ang opening of classroom June 8, end of classes April 8, 2027. Total class days 201. Mag-breakdown ining sumusunod ha. Term June 8 to September. Ang June 8 to September, ang ilang katawag niya na term 1. From June 8 to September 15, term 1. Ang term 2, kay 3 terms naman, ang term 2, September 16, 2026 to December 18, 2026. Ang ikatulong na termino kong term, magsugod sa Enero 4, 2027 hangtod sa Abril 8, 2027. Muna. Pero ang private school, while public school must follow the official DepEd calendar, private schools have the option to adapt this three-term structure or set their own start dates as long as they comply with the mandatory number of school days, some private and international schools. So, yun na, naroon na siya. So, three-term lang ipahigayon karon sa itong mga pampublikong tulunghaan. Samtang balik ta sa atong natas pamulitika ning atong nasod, nagpagawas po ng pamahayag siya kini ang Senador Loren Ligarda, may kalabtanan sa giingon lagi nga kining medyo kagubot gamay. Adi man gubot, kundi di masabtan kisa bagyo legal. But again, alang kanako, ang atong 1987 Constitution nagingon man nga ang majority on based on the number of elected sitting senators, kana naglingkod yun nga mga senador. 24 sitting senator because they are elected 24. So ang basihan niya na sa majority, 12 plus 1, so 13. Dili, 12. Ako klaro na, maupunay akong gibarugan. But depende sa kanya-kanyang pananaw, labi na ang ato mga legal luminaries. Ni apod ang pamahayag ni Senador Loren Ligarda. Paminawa ninyo ang pamahayag ni Senador Loren Ligarda.
2: Sa mga kapwa ko Pilipino, malinaw na nakasaad sa konstitusyon. Walang sinumang senador ang maaaring lehitimong tumayo bilang pangulo ng Senado batay lamang sa 12 boto. Ito ay pinagtibay sa ilalim ng 1987 Constitution. Sa Article 6, Section 16, Subsection 1 ng 1987 Constitution, the Senate shall elect its president by a majority vote of all its members. Ang ibig pong sabihin, makakapaghalal lamang ng isang Senate President kung makakuha siya ng mayoriyang boto ng lahat ng miyembro ng Senado. Ayon po sa Konstitusyon, 24 ang kabuuang bilang ng mga halal na senador. Kaya naman, 13 po ang kinakailangan para magkaroon ng mayorya. Sa mga kapwa ko Pilipino, malinaw na nakasaad sa Konstitusyon. Walang sinumang senador ang maaaring lehitimong tumayo bilang Pangulo ng Senado batay lamang sa 12 boto. Ito ay pinagtibay sa ilalim ng 1987 Constitution. Sa Article 6, Section 16, Subsection 1 ng 1987 Constitution, the Senate shall elect its president by a majority vote of all its members. Ang ibig pong sabihin, makakapaghalal lamang ng isang Senate President kung makakuha siya ng mayoriyang boto ng lahat ng miyembro ng Senado. Ayon po sa Konstitusyon, 24 ang kabuuang bilang ng mga halal na senador. Kaya naman, 13 po ang kinakailangan para magkaroon ng mayorya. Sa mga kapwa ko Pilipino, malinaw na nakasaad sa...
0: Di ba, klaro kayo, ang atong 1987 Constitution, di mo good boy. Sa ako rin, ako ning stana, I have to be mas bright man sila. Kay, you're

0: Cayetano. Iyan ang statement ha, paminawa ninyo.
1: Ang corruption sa ating bansa ay hindi mabibigyan ng lunas kung walang pagbabago, at walang pagbabago kung hindi tayo magsisimula sa katotohanan. So I challenge all senators, both from the minority and majority, what's more important to us? Position, huwag mabanggit yung pangalan natin, huwag tayo makasuhan, malapit tayo sa administrasyon, 2028 may ambisyon. If you say you love the country, then why not fight for it? Ang corruption sa ating bansa ay hindi mabibigyan ng lunas kung walang pagbabago, at walang pagbabago kung hindi tayo magsisimula sa katotohanan. So I challenge all senators, both from the minority and majority, what's more important to us? Position, huwag mabanggit yung pangalan natin, huwag tayo makasuhan, malapit tayo sa administrasyon, 2028 may ambisyon. If you say you love the country, then why not fight for it? Ang corruption sa ating bansa ay hindi mabibigyan ng lunas kung walang pagbabago, at walang pagbabago kung hindi tayo magsisimula sa katotohanan. So I challenge all senators, both from the minority and majority, what's more important to us? Position, huwag mabanggit yung pangalan natin, huwag tayo makasuhan, malapit tayo sa administrasyon.
0: Sakto, babahayag ni Senador Alan Peter Cayetano. Well, the truth shall set us free, di ba? Ang kamatuoran. Ngayon po masayod ang atong kuigsuunang ang makatawang Pilipino, unsagyod ang matuod og nilugdangan ni ining tanan. Katong giingon sa 18 Marines, doon na may kamatuoran o dili? Wala, di ba? But again, under our Constitution, sa atong Bill of Rights, no person shall be deprived of life, liberty or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the law. Kanya ato ng katungod, inyo ng katungod sa matag-usa, nga panalipdan ang inyong kogalingon. Normal na siya. That is under our Constitution. But then again, mas nindot nga madungog ang pamahayag sa uban aron matimbang-timbang sa katawhang Pilipino kinsa ang gasulti sa tinuod, kinsa ang gapamakak. Kay matod pala gito. Ikaw na, ang importante ka na to, nga di yung tama makak. O, di ba? Sakto. Sakto mo na ginayon nga ang importante ka na to, nga di yung tama makak.
2: Ang importante para ka na ko, nga di yung tama makak.
3: Wala, wala, wala.
4: Correct.
0: Di ba? Ang importante ka na to, nga di yung tama makak. Ang importante ka na to, kay ugmang adlawa, aduna na sa rollback, dili rollback ni. Rollback sa kiniang gasolina. Pero ang diesel o kerosene, agoy, napakasakit kuya Eddie. Human sa 9.26 nga pagsaka ang ubang mga gasoline station sa Valencia, wag yun ni os-os. Ang uba ni os-os lang, murag respetar lang gamay, 3 pesos. Tinuod na ha, daghang gasoline station sa Valencia, ang wag yun ni os-os. Ang ni os-os lagi, pero 3 lang. Ang uban, 4. Nay uban, respeto gamay. Pero ang ni os-os lang yun, Flying B. Ako prang kakuskang inan, Flying B. Pag ingong 9.26 ang rollback, 9.26 ang rollback sa Flying B ning sudad sa Valencia. All the rest, ha? Ang uban, ha? Ang uban, ha? Pastilan. Ginoo ko, Lord. Taga Energy Regulatory Commission. Asa naman mo? Nganong dili man ninyo ni mamonitor ang bukid nun? Nganong di man ninyo mamonitor na ingon ani ning kaning atong mga gasoline station dini, dili tanan ha. Ora magwa may wa may wa may kahadlok sa atong pagagamhanan. Unsa ingon sa presidente? Dapat hindi utay-utayin ang rollback outright. Unsay wala ang gibo sa uban, ni respetar lang ang uban gani. Rollback na Martes, Miyerkules ang uban, Huwebes na nagrollback. Ang uban Biyernes na nagrollback. Binuang, binuang. Labon bitaw og price increase pag wa pay alasays. Oy, gasaka ng mga panuway, mga bagagnaong ni sila ba, mga panuway ning dagko. Ngano man wala may pagpangdakop ani kanila, pero og mga sampulan ni Energy Regulatory Commission, taga Department of Energy, taga Department of kining taga DTI, Department of Trade and Industry, ano man mo gipangbutang sa Ginoo? Anong gipasagdan man niyo ni mga gasoline station ni Sudas Balensya? Di lang Balensya, Maramag, Don Carlos, Malay-Balay. Hallelujah. What happened? Iunaan ni lugar? Ang ato ang mando sa atong presidente? Baliwala? Who cares? Wala mi pakialam, anak? Hallelujah. Ngano man, kay ang atong mga line agencies nga magbantay ni ining tanan, tulog na pansita. Hallelujah ni mga tawhanan, ni mga panuway mong dagko. Imo mauaw? Dawat mong sweldo? Pag rollback, tanawan ni ugma ha, tanawan ni ugma. Ang diesel kay Musaka og 4 kapin, 450. Pas alas 4 ni mga panuwayan ni ba? Kani sila tanan? Saka na tanan? Ing nakog bakakon. Ay, pagbida ni mga gasoline station. Hallelujah, puriya gaba na lang. Aron, adong iampo, nga unta kunsaran sa Espiritu Santo, kining mga panuway nga mga tag-iya gasoline station, nga dili gyud mo rollback. Karigma Ginoo kay saka man kini tanan pagbunal sa alas 6 musaka na ang tanan tubag deliberan mo kami oy haleluya tinuod ni ha tinuod ni na pag inspection pag mo ako gabantay magugo sa matag karon og niya wala gyud basta kini ang price increase paspas pa musaka mo adjust din sa presyo. Diretso, basta price increase. Pero rollback? Ay, sus. Muna yung ginaingon nga, aw, lahat lang mo diya. Kay, basta kay, mo rollback lang. Kano sa man? Aw, di magbuot kay, amo maning katungod. Sakto, sakto. Hallelujah, Ginoo ko. Maigoon tanis orasyon ni mga panuwaing dagko. Deliberan mo kami. O, di ba, kaya baging pamuspusi ni mga panuwaing dagko. Di gyud mo rol og umuog price increase paspas.
3: Orasyon para sa mga buhaya sa Maleta.
0: Buhaya nga mga gasoline station.
4: Deliveran mo kami.
0: Deliveran mo kami.
3: Yan ako maka
0: i-roll back ang presyo.
3: Budget sa flood control sa inyo napunta. Kailan kaya kayong lahat mawala at magpahinga? Sana anurin kayo sa baha. Tugon.
4: Deliveran mo kami.
3: Oh, mga buhaya na makapal ang mukha, milyon-milyong pera ang inyong kinuha. Pag nanakaw ay di nyo na makontrol, tubuan sana ang inyong mga kuan ng bukol. Tubuan,
4: deliveran mo kami.
0: Pastilan, katubag, i-roll back in town ninyo pero ugma kay price increase man, paspas musaka ang ubang mga gasoline station. Dirigyod, labi na gyod sa syudad sa Valencia. Tubag, tubuan sana kayo ng bukol. Hallelujah!

0: laging...
1: Numero 1 sa balita.
2: Buka ba't sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
3: Numero... Mga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay. Basta

0: Numero 98.5 Radio Kaibigan Valencia Bukidnon. Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
1: Og kalingawan sa Bukidnon.
0: Radio Kaibigan.
2: Maayo, way ka nang mukhaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego blend jelly paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together. O gitugagag kahalang. Ununan, lechon o sinigang, kini ang pagkaon.
3: Fuego blend jelly paste.
2: Pagana sa kaon, pwede sad isudan.
4: Sukad karon matag-hamay, kaobandod kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend, chili paste, ganadong pakals, mawala sa luod. Lamig yun.
2: Igo ang kahalang na atay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo si Fuego blend, chili paste, available in 120 ml and 205 pesos only. Mapapawaw ka paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino MQ Building, City Highway, chili paste.
6: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi Mare, nangita mangod kog phone siyang enroll kay Budoy ug kay Sam.
6: Dili na problema Mare. Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
7: Ah sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Pawn Shop.
6: Halaman, ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City ug FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
8: May buntag. Para ilalang ga kisang ngalan?
9: Na
8: hospital ka lang ga?
9: Ako dahil itong bata, napipipipi sa hospital.
8: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
9: Na kuma.
8: Naitabo di ay sa imo?
9: Na daot sa computer.
8: Ah, sa sige ni mo dula sa computer.
9: Mag-inom na kong big.
8: Adlaw nga, muraga.
9: Adlaw.
8: 10 days, pulog adlaw. So, okay ka na karon?
9: Oo.
8: So, likay nagdulag computer?
9: Dili na.
8: Ah, di. Sobra-sobra sa computer.
9: Salamat, Pastor.
8: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ta kay
10: G. Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin toy. Quality ko ayo pag
11: kung services apan ang presyo barato ra gyud na ayo.
10: No, apa di ay na.
12: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo og barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin print sama sa lighted signage, Panaflex signage ug blackout.
11: Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways dinhi lang na
13: sa GRD Quezon Printing Services.
10: Doon na ta diri no, accessible o affordable nga printing services.
12: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: bisan ka po sa huwag ni kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Hapanon saon? Asa ko mo ato?
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Ava Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahilo na sa atong mahal sa kinabuhi. Ngamit Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na. Sa Malaybalay City, Valencia City, Villanueva Funeral Homes. Sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Yes, Igan Beta Palero. Yes, unsa ato Igan?
3: Talang, mag-testimony lang ko sa Bitimax Beta Pastor kasi Igan Apindat na taga-kuan, taga-payas. Gusto ta siya mag-testimony pero kay dila ko siya kabalo mo gamit sa
2: cellphone. Okay.
3: Nako.
2: Yes.
3: Sa kagabi daw. Ngayon, kadagan daw niya yung bana dito sa kang Igan Nene, ipapalit o Bitimax sa kabuo. Ka, ilum ko nun nag-Bitimax ang iyang apo kay Petis Kitaurus Diyan. Galimag-limag, alatipak. Doktor niya, yung kunong doktor nga. Sa madagi pa inom ninyo, aning yung kapo di ay, ma'am nga, nawala naman ang ihang sakit sa piyan. Kaya ang, kaya hindi na yung doktor pastor, ang kuan ko nun, buto na daw niya, natinga

0: nganong wala ko na makakadaot ng bata, ganing buto naman ang appendicitis. Hindi na niya nga, imak na nga kung ipa-inom to. Siya nga, ngayon ko na utik paminawan, may kanimbro mami sa kaibigan, mautong kapso, may gani, kaya ipa-inom ninyo, bijimak, kaya kung wala pa, delikado kayo ni imong apo, namatay na unta ni. Mautong, ito niyang pasalamat, Pastor. Bona yung testimony, Pastor, nga, salamat sa Ginoo, nga doon ay bijimak, may bijimak tingali, patay na iyang apo, kuno, Pastor.
1: Okay. Salamat kay Igana, salamat Igana Bit.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
5: Fuego Blend Jelly Paste.
3: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
4: Sukad karon, hamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Chili Paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
1: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon?
6: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya, Pastor. Sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni ining haplan.
1: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
6: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
1: Okay.
7: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
8: Ay, daw, uy, kadaghan magyayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
9: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
8: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
9: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
8: GRD Printing Services?
9: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Kanindot, no?
9: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
10: Hello, Dai. Nihanap ko sa GRD Printing Services.
11: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
13: Nadi 8.5.

0: mo. 98.5 numero 1 sa balita.
1: Dapat sa mili kagabay na 4 mili ang damyo sa tulog sa duha ka pa ni Malay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing nga kung naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pangapasma.
0: Numero 1 sa Music Point 5, Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
4: Pilipinas og Bukidnon mayong buntag. Ani ang atong buntag o mga balita gagiatod kaninyo sa 98.2 ni sa BG Max Plus ang pinagpalang kapsula. Garantisado gayud nga epektibo kayo. Gumikan sa iyang 25 ka natural nga mga sagol. Sa mga prutas, mga otanon og mga herbal linog. Aroma plus herbal oil ang pinagpalang ha plus linog yod. Aleluya, linog! Dayog yun, dayog. Perting uyugas, linog yun, galinog! Kusog ang linog. Kaya pa, kusog na gitsa.

0: Yes, unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan?
1: Pasalamat po, Pastor, sa BG Max nga sa kaayo nga gihatag niya. Labi na sa akong papa po, Pastor, nga duha sa adlaw, gikuha na mo dito sa naawan kay di nipod siya kalakaw. Kay kanang wadan siya kusog. Pagkuha sa akong mama, gipainom niya BG Max tulo ka buok. Tingala siya nga niliok-lihok na iingit siya kabaro. Dayon, gipalitan ako siya BG Max ba sa atong ni atong maramag ni ato ko. Karun, kaluyo sa Ginoo, naulian na sa Pastor, makalakaw na siya na tingala na akong mama nga migawa siya sa siya ni ato na siya siya na naning kamot nakalakaw siya.
0: Pila siya kadlaw nga dili magkabagkod ha? Atong tuwa pa siya sa naawan?
1: 3 days siya dito, Pastor. Kanang nawadan dito siya
0: sa potasyon. Ah, okay. Karun, okay na siya?
1: Okay na siya ron, Pastor.
0: Salamat.
1: Pasalamat sa Ginoo nga. Makalakaw na gid siya.
0: Okay. Kinsa kanini o ga taga-asa?
1: Igan si Rilin Patrice ni Pastor sa barangay Mauswagon Don Carlos.
0: Salamat ka, Igan. Ha? Salamat.
2: Happy anniversary.
3: I love you. So nindot ko daan eh. Customized mug printing.
2: Ganahan ka?
3: Salamat, Han.
2: Di apa?
3: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod.
2: Saan?
3: Lahi siya sa Uban Printing.
2: Pahimo sa GRD Printing Services.
3: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Wakaray pangit.